0: Ay, tama rin tayong caller on the air. Hello? Hello? Hello po? Hello? Hello? Sino to?
1: Hello? Good afternoon.
0: Hi, yes, good afternoon. Sino to?
1: It's me, it's Mau.
0: Sorry po, sino?
1: Maureen.
0: Hi, Mau.
1: Hello? Kumusta?
0: Okay lang. Mau? Matatawag mo ba itong isang property?
1: Alin?
2: Speculative, Your Honor. Speculative.
0: Tama ba na si DJ Pogi ay may ganito ka kalaking pagmamahal? Speculative, Your Honors. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Mau, kamusta ka na? Balita sa'yo.
1: Okay lang naman. Tagal din dito sa
0: taong sa'yo. Okay lang. Sanay naman ako eh.
1: Yung hirap. Ang hirap tayo. Minsan makadayon sa'yo.
0: Ay, ganun ba?
1: Oo.
0: Ewan ko. Dami tumatawag sa akin ito eh. Hindi ko sila masisisi. Pero anyway, nakapagpanahalian ka na ba?
1: Oo, tapos na.
0: Ano ulam?
1: Masama na doon. Brunch na. Ang merienda.
0: Brunch merienda? Ano yan? Taysahan lang?
1: Oo.
0: Ano nga ulam, te?
1: Hindi, ano siya? Suyo with champurado.
0: Wow, sarap! Gusto ko yung combo na yan, ha? Okay na yan sa'yo? Okay na yan?
1: Oo.
0: Sure ka? Ano? Ayaw mo kay dadal?
1: Parang ka rin nakakain.
0: Kuha mo naman plato. Nakapaghugas na ba?
1: Oo naman. Tapos
0: okay na. Tapos na. Malinis na ang bahay.
1: Oo naman.
0: Yun. Very good ka naman pala. Ay, anyway. Baka may gusto kang batiin. Go na. Makalimutan ko pa.
1: Siyempre, ikaw. Belated. Ano pala sa'yo? Your birthday?
0: Hala! Day October na. sige na ka. Salamat. At least binati mo pa rin ako. Okay. Tapos, ano ba? Sino ba?
1: Ay, yung mga kasama mo dyan.
0: Ano? Asawa ko?
1: Kasama?
0: Kasama? Sorry. Medyo nag-react ko din. Ha?
1: Meron ka lang ba?
0: Nang alin?
1: Sabi mo.
0: Ano yun?
1: Asawa mo.
0: Asawa ko?
1: Oo.
0: Tagalan, check ko yung chat. Anyway, uy, nga pala dahil napatawag ka, Marina, on this first Sunday of October. Eto, matanong na lang kita. Ano ang wait lang. Ulitin natin. Ano yung wish mo bago matapos ang taong 2026?
1: Basta na lang po. Good health
0: and long life. Ano yan? Pansit, eh? Ano ba to? Para alam mo, totoo yan. Mas maganda yung walang sakit, no?
1: Oo.
0: Yung okay ka lang. Uh-oh. Kahit walang pera, okay na yun. Basta walang sakit.
1: Oo naman.
0: Anyway, push na tayo. Ano ba ang soundtrack ng buhay mo, Mau, for this Sunday?
1: Pwede bang dalawa?
0: Sino kumanta? dalawang kanta. Akala ko title.
1: Pwede naman.
0: Sino yung anong unang kanta na gusto mong mapakinggan?
1: Yung, ikaw na mo hanggang ngayon.
0: Haba naman yun, te. Wala mo medyo maikli?
1: Ano? Yung K-O-S-K-G Regine.
0: Sana?
1: Ikaw na lamang hanggang ngayon.
0: Ikaw? Ogie Alcacid, no?
1: Oo.
0: Tsaka si Mama mo, Regine.
1: Yeah.
0: Teka lang. Ang tagal ng internet.
1: Ay, mabagal.
0: Okay, wait lang. Naku, tayo naka-day off. Wala dito si Ogie Alcacid tsaka Regine. Ano pa, bukod dito sa kanta na to, ano pang request mo?
1: That's what friends are for.
0: That's what friends are for. Tama ba? Keep shy. Ming, yung ba yung gusto mo?
1: Oo. Keep smiling.
0: Sige, kantahin mo para ma-play ko.

0: 빨리나요? 빨리나라.
1: For sure. Oh, sige, i-play ko to para sa'yo, ha? Yung kay Augie tsaka Mama Marie Jean, hanapin ko, okay?
0: Tama na ba nun? Eh, pag wala na yun, na lang.
1: Oh, ano? Ano yung isa?
0: Ano na lang? That's the way it is na lang.
1: That's the way it is. Iba yun?
0: Mm-mm, kay Celine. Okay, Mama Marie
1: Jean. Yun. Hindi ako sa Celine! And you will never be Celine!
0: Ano yun?
1: Kath yun, tsaka, ay, oh tama, Catherine Bernardo, tsaka ano, DJP yun, kahanan mo, ha?
0: Barcelona.
1: Oo naman, ay, ah, Barcelona ba yun?
0: Oo.
1: Kala ko, Espanya. Anyway, Mau, maraming salamat sa pagtawag, i-play ko ito para sa'yo, okay?
0: Okay, thank you. Ay, ano pa sa advance happy birthday kay, ano, kay Margarita. October
1: 8. Uy! Advance happy birthday October 8, no? O, ilang taon na?
0: Ayaw ipasati.
1: Ay, ganun ba? Diwag! Happy birthday sa'yo! O, siya, sige, play ko na ito para sa'yo, okay? Salamat!
0: Okay, thank you, thanks. Sige, ingat
1: ko, bye. Okay, bye-bye. Ayun, mga ka-vibes, si Maureen. Okay, sige, play na natin ito para sa'yo, ha? Mag-aalauna na. Naaway na ako sa kabila. Oy, mga kabais, kung kayo may mga request at songs kayo, aba, push na 0954-406-1967 as we play Dionne Warwick para dyan ang mga kaibigan. Tama ba yung Tagalog ko? Tama, kasi that was preserved. Ito lamang yan sa 92.3 FMR.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City. Magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 1:23 PM na at syempre ito pa rin po ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Soundtrack ng Buhay Mo mga ka-vibes hanggang alas 5 po ng hapon ngayong araw ng Linggo. Aba, oy, may mga requested songs ba kayo? Aba, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Pwede kang mag-call? Pwede ba? Nasa ganitong oras ako mag-call. Pwede. 0954-406-1967. I-push natin to on the air. Hello?
4: Hello,
3: hello, magandang hapon!
4: Si Felix.
3: Hi, Felix! Magandang hapon sa'yo. May gusto ka bang batiin? Go mo na!
4: Ano, bila pa mga MMRs, members, and officers na sila President Lawrence, Vice President Sabilerma, Treasurer Vela, Secretary Chang Bingseng, Angeler Angel Chang Pineda, isa mga members na sina Sir William Merton, Sir Win Ilaang, Aya Ilay, isa yung Ihitul I, at sa mga washers na sina Karen Samyang ng ABS-CBN, ay Anissa Fernandez, ay Katrina Ming-e, at ay Alison E.
3: May nakakalimutan ka. Meron pa isa.
4: At especially po pala ay Marilyn Am.
3: Yan! Charot lang ha, oy! Siyempre kapag si Felix Valdez yung tumatawag, expected na natin yun. Dapat andun si Ate Mario Campo. Anyway, oy, meron ka bang request for this afternoon, Felix?
4: Yung Society, yung When I Met You.
3: When I Met You, yung ba yun? I never knew. mali, hindi yun. When I Met You by Apo. Tama?
4: Bakit ito
3: yung request mo? Ano meron?
4: Kasi para ay Karen Samyeng ng ABS-CBN.
3: Ah, hindi na si Ate Mari, si Karen na.
4: May isa pang request.
3: Oh, naman, wala problema. Push, ano pa yung isa?
4: Air supply.
3: Ano
4: ba, Having You Near Me.
3: Yon! Kinanta!
4: Parang ay
3: Ah, okay. So yung etong ano, When I Met You, kay ate Karen. Tapos etong ano...
4: Mali ba? Karen Sarmiento.
3: Karen Sarmiento, okay. Sige. Having You Near Me by Air Supply. Okay, walang problema. I-play ko ito para sa'yo, okay? Alright, maraming salamat sa pagtawag, Felix. And mga ka-vibes, 0954-406-1967. Pwede po kayong manalo ng instant request at syempre, pabati na rin on the air. Ay nga pala, dahil 1:26 PM na, aba, ito huwag natin kalimutan. Ang isang birthday girl, you know, happy birthday to Rica Garcia at Rix. Happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ano? Daming mga birthday celebrants natin ngayong araw na ito, October 4. Wake up, birthday mo na. Aba, papansit ka na, please. Huwag mo na ako hintayin magalit. Happy birthday sa'yo. Birthday mo ngayon, ha? At saka, syempre, asa na yun? Ayun, may nag-request pala rito mga ka-vibes si Ate Coach Everyday ng Ikaw ba Yeng Constantino. Ayan, wala problema. play natin yan. Dami na mga naka-line up sa ating playlist. But for the meantime, let's go ahead and play your request, ha? Here's a song from Apo Hiking, When I Met You. Ito lamang yan siya sa 92.3 FMR, favorite music radio, Cub Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit!

0: Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Public Affairs Program, Metro Manila, goes to... With due respect...

0: award sa pagkilala sa With You Respect.
1: Ayun. At pagkilala kay Prof. Cleve bilang natatanggap. Oh. Alam mo, ha?
0: Ako ang pinili mo.
2: Alam mo ito, tumawag pa sa akin ito, sabi, asan ang concession speech mo?
1: Asan nga?
0: Kaya po siya hindi kinilala ng KBP dahil fake news peddler. Wala po nangyaring ganyan.
1: Hoy!
3: Hoy!
1: Hoy!
3: Hoy!
4: Hoy! Hoy! Oh, kapag din na! Oh, kapag din na!
5: Yay!
4: Maraming salamat po!
2: Maraming salamat KBP, maraming salamat sa lahat ng mga viewers. At syempre, maraming salamat
1: sa crew,
2: sa staff, palakpakan naman natin, di ba?
1: Yes!
6: Aminin natin, production talaga nagbuhat sa atin.
0: Sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po, si Cleve Arguelles.
2: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Finalist lang po ko, pero nandito pa rin po ko. Oo, si Attorney Dino De Leon.
6: Wow! Grabe, dami bragging rights. Parang sidekick lang ako ng sideshow nila. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan. Ako po si Richard Haydarian. Mali naman ang camera tinignan ko. Pero energy level pa rin. Para sa bayan.
4: Yes. At kaya paikuti na ang Roleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakan.
7: Po, maraming salamat po sa KBP at sa aming team and crew and mga viewers. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
1: At ito na yata yung isa sa mga pinakamagandang award na makukuha namin before our first anniversary. Biruin nyo, mag-iisang taon pa lang pala.
0: Aabot ba tayo ng isang taon?
1: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Instagram, Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Not yet! Dito lang sa
8: With You Respect!
9: Richard Haydarian.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
1: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
9: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong...
9: Dino De Leon.
2: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
9: Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
9: At Cheska Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
9: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
0: Yan, batiin din natin yung mga kasamahan natin sa PRTV.
4: Yeah.
0: Di ba? Oh, DZMM Radio Patrol sa Istrenta na umani din ng Golden Cup.
2: Correct, correct.
1: Ayaw,
0: marami rin tayo makasamahan.

0: Yung Golden Dove, naririnig ko lang to nung bata ako eh.
1: Oo nga.
0: Diba? Golden Grab awardee, mga ganun.
2: Ano yung
3: anong dekada yan?
2: Hindi, yung unang best na ka-KBP Golden
1: Dove. Nung bata din ako, naririnig ko yung Famas eh. So pwede.
0: Oo. Ibang klase din.
3: Iba yung ano eh. Maling industriya.
1: Pero kasama po sa ating celebration ngayon ay siyempre kailangan magpatuloy ang ating mga usapan. Pag-uusapan po natin ngayon ang survey hinggil sa tagisan ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong palagay, sino po ba ang nakalalamang ngayon sa paglilitis?
0: Tatalakayin din natin ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng atin niyang si Vice President Sara Duterte. May paglagbag nga ba ang business interest ni VP Sara habang nanunungkulan sa pamahalaan?
4: Nako, ito nang usapan na no, maleta no. Himayin din ang testimonya ng nagpakilalang dating security officer ni dating House, ang daming dati, House Speaker Lord Alan Velasco. May katotohanan ba ang pahayag nitong pagpapadala ng pera kay VP Sara Duterte? Hopefully our special guest one day.
2: Tatalakayin din natin ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon laban sa sesyon ng Senado noong Hunyo kung saan nahalal bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Tama nga ba ang desisyon ng Korte Suprema?
5: At pag-uusapan din natin ang pagrepaso sa hiling na extradition laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Maipapadala na ba si Quiboloy sa Amerika bago matapos ang taon?
6: Yes, hindi lang yan. Bubusisiin din natin ang pagtataboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ano ba talaga ang motibo sa paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa West Philippine Sea?
1: Grabe, dami natin tatalakayin. Ubus kaya natin
6: ito? Isang oras lang ito.
0: Dami yung utos na nalo lang.
4: Leave it.
1: Pero para matapos natin ito, eh, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
7: Vibe Check!
1: Pati ka lang iki-vibe check, ha?
8: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
0: Kasi kailangan ko naman lumebel sa mga Golden Glove.
3: Boxing na to.
1: Iba-iba na.
3: Ibang industriya na.
1: Manny Pacquiao na. Simulan natin ang palakihan sa survey ng Momentum Research. Magaling daw yan, ha?
3: Kilala ko.
1: Sa performance ng prosecution at depensa sa impeachment trial. Lumalabas sa national survey na bahagyang nakakalamang ang depensa sa paglilitis.
5: Tama ka dyan, award-winning claim. 23% ng respondents ang nagsabing mas maganda ang performance ng defense team. Pero halos kadikit lang nito ang mga kontento sa trabaho ng prosecution na umabot naman ng 15%.
0: Kaya nga, Cheska, tulad ng inaasahan, marami ang pumapabor sa performance ng defense team sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Mataas din ang suporta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte kumpara sa mga taga-suporta ni Pangulong Marcos.
4: Oh, pero yung ano, yung nuances, ha? Kasi nakita ko parang nasispin ito kung saan-saan eh. Pero Dino, 11% ng respondents ang wala pang tugon kung sino ang nakalamang sa prosecution at depensa, habang mahigit 50% ang hindi sumasabay-bay sa impeachment trial. So medyo open field to. Maraming persuadables. Yun ang hindi na-emphasize ng ibang mga headlines na nakita ko.
2: Kaya naman, Dino at Richard, ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan kung bakit maraming still lang hindi interesado sa impeachment trial? Ano nga bang dapat gawin ng impeachment court para maging interesado ang publiko sa makasaysayang paglilitis na ito?
1: Yun. Tama yung sinasabi kasi ni Richard, no, na nung nilabas namin yung findings na ito, I think may mga iba kasi na mga kasamahan natin na sa online world. Na medyo na spin yung findings, no, kasi pinalalabas na nananalo ang defense sa pagtingin ng mga kababayan natin. But the proper way to read the survey results talaga is that actually maraming hindi nakatuon, no, hindi nanonood, hindi sumusubaybay dun sa impeachment trial. At dikit lang halos, no, yung defense at prosecution, no, dun sa mga mga nanonood. So, nililinaw natin na actually ang challenge pa ngayon ng impeachment court ay makakuha pa ng atensyon, no, at interest ng ating mga kababayan. Hindi pa yung makapili talaga sila ng is it prosec or defense na nananalo.
4: Dalawang punto lang. Na unang-una, I think this tracks with the Okta survey which shows around 50-55% ating mga kababayan ay basically persuadables. At pangalawa, mahalaga yan because you would have expected na 30-40% ng population ay dahil sobrang believe na believe sa mga Dutertes, automatically believe ka rin sa mga defense kasi proxy sila ng mga support for Dutertes. To see that down to almost one-fifth, means na baka hindi na ganun kalaki yung solid base ng mga Dutertes na no matter anong ebidensyang lalabas, stick kami dito. So, for me, if you're the prosecution side, yun ang dapat mga headlines na tinitignan mo na maraming persuadables at yung hardcore base, yung hard shell ng Duterte support is not as big as some people expected.
1: In fact, Richard, just before Cheska, no? In fact, Richard, magandang point yun eh, na kasi kung halimbawa yung tanong ay sinong ipoboto mong presidente sa 2028, pumapalo ng 30-33% dyan si VP
4: exactly
1: sa mga nakaraang survey.
4: Exactly.
1: Pero ngayon, 23% yung nagsasabi
4: winning
1: yung defense. That's a 10 percentage point decline. So, ibig sabihin na, mula sa mga baluarte ng VP Sara, mula sa mga taga-suporta ng mga Duterte, may pagdadalawang isip na din, di ba? Kung siya ba ay may sala o walang sala dun sa mga paratang dun sa impeachment. So, meron din progress in pagtingin ng mga kababayan natin na hindi lang ito partisan na issue. Regardless kung taga-suporta ka ng mga Duterte o hindi, tinitingnan din nila, no, kung yung ebidensya ba ay sapat, no, para nga dito sa paglilitis. Si Cheska.
5: Yan, I agree, Richard and Cleve, pero gusto ko mag-focus dito sa finding ng Momentum Research na mahigit 50% na sa mga kababayan natin ang hindi na sumusubaybay sa impeachment trial. It's because they are being bored out. Nagiging bored na po ang mga tao sa panonood ng impeachment trial. Hindi katulad nung simula na excited lahat at gigis na manood dahil nga gusto natin subaybayan kung ano ba ang dapat na maging result sa dulo at kung ano ba yung mga ebidensya na nilalatag sa atin. So it is also a good reminder to the Senate Impeachment Court to do something differently. Kasi ang point naman po ng impeachment trial is for the public to know kung ano po ba talaga ang standing ng fitness ng kinauukulan ng impeachable officer na at kung ano po ba ang magiging say ng public dito, 'di ba? Importante talagang factor ng impeachment trial ay yung public. So kung sila ay bored out na, it is here in the numbers na more than 50% ang hindi nanonood. You have to do something differently and that is to not make it less technical. Kasi nagiging pagalingan na ng mga abogado yung impeachment trial when in fact hindi dapat ganun. Dapat mas gumamit ng mga layman's terms para mas maging interested yung mga tao. And with regards naman sa nakikita nating nakaangat ng kakaunti lamang ang defense team more than the prosecution team, I think may factor yung social media dito. Kasi marami ako nakikitang fan edits or DDS edits that make it spin in a way na mas lamang sila. So marami tayong mga kababayan na nababad sa social
4: media. Yeah, but I want to ask, Dino, about this.
1: Vulnerable sila dun sa mga splice.
4: But Dino, I was wondering, yung sub judice rules, has that limited? Kasi if kung saan may flexibility yung mga participants to translate this into the public space, baka mas marami sumabay-bay eh.
1: And I was wondering yun too, nilagay nila si Dino De Leon sa...
5: Ayun eh!
1: I think mas maraming manonood niya.
2: Kaya ko, pivot yan.
4: Piling ko lalaki supporters ng defense.
2: Or hindi, last na lang, dagdag dun sa question. Dagdag dun dyan. Malaking bagay para madagdag ba ang interest? Sana lumabas na yung vice president. Kaya humarap na kaya siya.
0: Diba, ang comment ko nga is sui generis dapat ito na naging overly legal tayo or technical and you have to be able to communicate supposedly everything to the public. Kaya ngayon yung komento ko dito kay Senate President as a Senate Presiding Officer or Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, para bang lahat na lang too legalistic. Pero sa akin palagay lang kung titingnan mo yung resulta ng Momentum Research, marami ang hindi nanonood, konti lang yung lamang doon supposedly sa prosecution, pero tandaan natin ang under trial dito si Sara Duterte. Ano ibig sabihin niya? Mapanatural yung mga nanonood at nagsusubaybay, malamang mas marami sa supporters niya. Kaya yung nag-respond, mga supporters niya. No? Ang sabi ng marami, hindi kami nagsusubaybay, baka dirin-dirin na sila doon sa mga pinag-uusapan doon. Alam na naman nila, 2 years na naman, 3 years na naman pinag-uusapan ko ano yung mga kabalasugan ni Sara Duterte. So sabi nila, hindi kami magbibigay ng judgment sa performance, pero hindi ibig sabihin hindi sila magbibigay ng judgment doon sa actual evidence na alam nila, no? So sa aking palagay, given the strength of evidence, maraming tao ang nakukumbinse na hindi na karapat-dapat si Sara Duterte manatili doon sa kanyang posisyon. Tsaka ultimately, sa akin lang ako, personal philosophy ko lang, I'd rather have the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. Mm. So ibig sabihin ka na kahit na sino pang maraming sira ulo diyan at na mga na crowd, no? Sa akin wala 'yun eh. Ang importante gawin natin ang trabaho natin. At importante nakukuha ko 'yung respeto ng mga tao sa legal profession. Mm. At batay sa aking mga nakikita na
1: walang awards awards.
0: Walang awards awards.
5: Okay.
3: Okay na sana. Five minutes
0: is fire. Pero batay naman sa amin, ah, sa aming mga nasa legal profession, eh, maraming impress doon sa performance nila Chel Joc, nila Lorna
3: Attorney
0: Capuna, nila Attorney Te, nila Attorney Liguta,
1: Virgil,
0: no? Virgil, no? So actually, para sa aming palagay, sa totoo lang, based sa aking sa mga grupo ng legal, tingin namin lamang ang prosecution.
1: Yung legal community.
0: Yung legal community. Mismo. Kaya ang sabi ko, respect of your peers rather than the adulation of a maddening crowd.
4: But can I deconstruct? We're 33 days into this. May day job po ang mga taong bayan.
2: Tama. Yeah.
4: Actually, pag finalo mo yung mga thought leaders, mga kasama kong podcasters na 9 p.m., 10 p.m. nila binibreakdown yung daily event, ang taas ng views. Ang taas ng views. So baka hindi sila sumabay-bay throughout the day dahil may trabaho, may buhay, 33 days na. Pero they're still invested and interested at gusto nila malaman ano nangyari. That's why, mataas pa rin. I can say it also

0: sa pinaka-favorite nating segment.
1: Ikaw lang.
0: Take it or leave it. Okay.
2: Favorite ni Cleve na segment. Diba? At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang patuloy na pagpasok ng mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas.
0: Lang.
2: Dito lang yan sa
3: With Due Respect!

0: baliktarin mo. Fake news, unfake news. Fake news, unfake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: And the Golden Dog for Best Public Affairs Program, Metro Manila, goes to... With due respect...
2: Na-memorize na po namin.
3: Yung heartbeat.
2: Ayan, nakatakot po kayo sa With Due Respect, Double G. Wow. Kasama ang Team Pinas, of course. Now, let's take a deep dive sa patuloy na paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa mga teritorya ng Pilipinas. Medyo malapit sa atin yung Kapsat, yung area na pinabuli tayo, no? Kabila dito ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes.
4: Ayun na nga, ipinadala ng Coast Guard ang barkong BRP Teresa Magbanwa para palayasin ang Chinese research vessel na apat na araw nang nagsasagawa ng illegal maritime scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito yung question, is that yours? Nagpadala rin ng radio challenge ang Philippine Coast Guard pero walang sagot ang barko ng China.
5: Kinwestiyon ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang papel ng Chinese government sa aktibidad ng mga research vessel. Nabahala rin si Tariela sa mga impormasyong posibleng nakolekta ng research vessel ng China.
6: Una na ring nataboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko at sampan o maliliit na bangka ng China sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Sinasabing nakakalat ang mga barko ng China sa isla at illegal nitong nangingisda sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
7: Pero pinaniniwala ang inutusan ng mga barko at bangka ng China na mangalap ng impormasyon o magsagawa ng pangaharas sa mga sundalong Pilipinong nagbabantay sa Kota Island. Kaya po sa inyong palagay, ano pa ang dapat gawin ng pamahalaan para mapigilan ang pagpasok at posibleng pangangalap pa ng mga impormasyon ng mga barko at bangka ng China? Lahat ng yan, sasagutin natin dito sa...
8: Deep Dive!
0: Ready ka na ba? Deep Dive!
2: Here, I take the
7: parang kailangan
2: Richard, kamusta naman ang pagtaboy?

0: inaamoy natin sa mga ano.
1: Nakalusot na ako eh. Tapos ito
2: yung ina makakilakan ng review ni Richard dun sa...
3: Kaya na niya yun. Is that yours?
4: Sidekick lang ng sideshow nila. De, guys, seryoso ito kasi naalala ko ni...
2: Seryoso din naman kami.
4: Earlier this year, I'm not sure. Pinag-usapan natin yung academic conference sa China kung saan pinag-usapan nila na yung parte ng Batanes
2: ay kasama.
4: Exactly. Yeah. At now, nakikita natin na wala talagang purely academic conferences sa China. Lahat yan ay coordinated. If kailangan mo ng de facto lisensya for an academic event na ganun kamahalaga. No? At unfortunately, ngayon nakikita natin na nagpaparamdam pala itong mga academic conferences sila. In fact, alam natin since mid-90s.
2: Trial balloons
4: pala. Exactly. Since, actually, hindi nga trial. Ano? Kumbaga, feelers na yan. Sending signaling na ito eh. Since 1980s, itong nakikita nating tendency ng China, no, ng pagpapadala ng research vessels, nagpapadala ng mga fishermen. Next thing you know, may mga konting research. Next thing you know, may mga military facilities na. Kaya naintindihan ko yung response ng Philippine Coast Guard, which is papadala natin yung isa sa mga pinakamaganda natin barko sa Philippine Coast Guard. Strong, send a very strong message sa China na we're not gonna have any tolerance whatsoever dun sa mga research activities kuno nyo. Having said that, yung isa pang napansin ko in terms of my conversation with our Chinese counterparts at China experts around the world is, ang problema kasi ngayon is, ang tingin ng China ngayon is ang Pilipinas ang kalaban, hindi lang sa West Philippine Sea, but sa issue ng Taiwan. Dahil alam nila napakalapit yung relasyon natin sa Taiwan. And in fact, most recently, shout out sa Philippine Coast Guard at saka yung mga kasama natin like Dr. Jeff Ordiniel. In fact, yung isang Coast Guard vessel ng Taiwan ay passed down to us. At hindi ito yung 1970s, 1980s.
2: Modern to.
4: Pretty modern ito. So dito, makikita natin na as China sees na medyo lumalapit ang Pilipinas sa Taiwan, at nagiging mas malalim yung coordination ng Pilipinas, Japan, US dito sa issue ng Taiwan, talagang ibubuli tayo ng China dito. That's why we have to be very careful at yung perimeters natin na kailangan natin depensahan proactively ay hindi lang West Philippine Sea, pero pati yung Batanes at Philippine Sea. Yeah. Kaya talaga kailangan natin palakasin yung ating sandatan ng lakas and we have to be very vigilant in terms of watching kahit yung mga academic conferences or yung mga video lang because that may tell you ano yung mga susunod na hakbang ng China
2: so this sa Pilipinas. This is not just ano eh, no? This is not just about the it is about the Philippines no but also more than that parang 100%. Represent na natin na tayo na yung parang a global center for the fight for freedom rule of law diba yung international law in the seas no so
4: de, kaya hinihintay ko pa rin yung statement nung mahilig mag live stream parate yung isang bayani natin na modern day reincarnation ni ano 'di ba mga Katipunero daw 'di ba matapang at saka yung hindi ko lang plan B nila yan or plan Basta ba yan I'm waiting for any of the Dutertes to say something about this kasi ito nakakatakot na wala nang contestation kung Batanes ay sa atin at exclusive economic zone natin so I don't know kung ano excuse nila si Marco Leta excuse na wala kasing West Philippines sa Google Maps daw kaya hindi siya nagsasalita
5: ko sa West Philippines so yun ang point ko eh.
2: it's really getting real kasi sa mga iba't ibang bansa sa Australia, New Zealand, and other places as well. Actually, kahit yung mga research institutes, no, ay kailangan na din bususin kasi sa may mga investigasyon na lumalabas, 'di ba, na nagagamit nga yung research, no, bilang front para sa mga espionage activities, no, ma-compromise yung national security, mga China-sponsored na think tanks, institutes, and to tell you honestly, no, they exist in the Philippines, no. Mga kilala natin yung mga
4: banana chips ba? Mga iba pa sila sa banana chips.
2: Hindi, baka nga kaya nagre-research kasi baka may binayaran naman sila ng business permit. Baka maalam naman sila, di ba?
5: Okay.
2: Kasi meron tayong vice presidente parang nakatanggap naman ng bayad mula sa China eh.
5: Directly from.
0: Sabi nga nung allegation ni Senator Liliana.
2: Which makes it harder kasi nga ang hirap kalaban po natin yung isang malaking bansa kagaya ng China na binabastos tayo, papasok lang sila siya, magpapanggap na may research illegal. Radio challenge ng Coast Guard natin, isasantabi, hindi papayagan, yung Coast Guard pa natin yung aapihin. Tapos meron tayong mga leader ng ating bansa, mga Pilipino mismo,
0: makapili
2: una pang kakampihan yung China bang, kesa yung mga kababayan.
0: Which reminds me, ano namang sabi ng mga leader na mga traitor na ito? Ano namang sabi ni Vice President Sara Duterte?
2: Banana
4: chips. I think the technical term is semi-traitor. Yun yung term ni Manny Pacquiao eh. Diba nung pumunta siya sa kalayaan. Mga medyo traitor or semi-traitor.
0: So ano na ba? Ano namang response nila? Wala pa rin ba? Yun nga yung gusto kong sabihin. Tatlong bagay ah. Una, hindi na debate na atin ito ah. No? Napanalo na natin ito sa sa permanent court of arbitration, meron na tayong arbitral award na binding, no? Binding yan sa TSINA, whether they like it or not, kasi sila ay signatory ng United Nations Convention on the Law of the Seas. At merong arbitration clause doon, kaya natin ito dinala sa permanent court on arbitration noong 2016 yan, panahon ni Pinoy. Pangalawa, no, yung mga nagkakalat na, anong gusto nyo, gera? Yung parabang zero-sum game, false choice, hindi po totoo yun, no? Hindi natin kailangan na parabang warmongering tayo just because we're fighting for what is ours, no? Napakalinaw na maraming mga bansa sa buong mundo na pinaglalaban na may territorial dispute, pero hindi ibig sabihin, gera kagad. And I don't think even China would resort to war. In fact, doktrina sa Communist Party na they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ang gusto nilang gawin is yung elite cooptation, yung strategiya nila na yung mga makakapangyarihan natin ng mga personalidad, sila mismo yung mga
2: bayaran nila, pro
0: bayaran
2: China
0: nila, kasi mas mura yon kesa sa isang fighter jet. Isang fighter jet is around $100 million, no? Pero ito, bili mo ng 5 billion yung mga Tridor na ito, ibebenta na, ipagkakanulo na yung mga yung Pilipino at yung Pilipina. So very clear atin ito, at hindi ibig sabihin na pinaglalaban natin merong gera. Huli na sa 2028, sana hindi natin i-elect yung mga Tridor, no? Kasi kung paulit-ulit na lang na sila'y nasa kapangyarihan, aasahan natin na na manghihina yung claim natin dyan sa West Philippine Sea. Ang dami lang mga Tridor, ang dami lang mga Senador, no? Ang dami nilang kung mag-greet kay Xi Jinping, akala mo tuta. I'm talking to you, Sara Duterte, na nananahimik ka talaga sa West Philippine Sea, na wala kang malasakit.
4: Yun.
5: Yun ang inaano. Meron siyang malasakit, corporation yung
0: kapatid. Wala kang malasakit doon sa mga nagtataya ng buhay nila sa West Philippine Sea, at hindi mo dinidepensahan yung teritoryo natin. So kung totoong hindi ka maka-China, Sara Duterte, I'm still waiting for your response dito sa mga recent incursions ng China. O tahimik ka at sasabihin mo na naman, no, greetings to Xi Jinping.
5: Ayun. May kling dagdag lang. Ito yung mga sinabanggit natong mga estudyante na nakakasama natin sa Genzenial Tour. Pinag-usapan natin yung General Santos at Bacolod this week. Talagang malaki yung pangamba nila. Doon ang takot na binabanggit nyo na magigirain ba tayo ng China o magkakaroon ba ng digmaan. So yun po yung sinasabi ni Atty. Dino at ni Prof. Richard na talagang medyo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, maraming sa panig tayo ng international at international.
4: Vigilant tayo, pero hindi tayo magpapanik. That's very important.
3: Tama.
0: And under international law, tandaan nyo yan, might is not right.
3: Correct. Okay.
2: Tsaka ang dami nating kakampi dyan, ha? Tayo yung international star, di ba?
4: Yeah.
2: Sa usapin na ito. Kaya nga hindi maaari. And ang worry ng ating mga allies sa international community ay, pag 2028, magbabalik tayo ng administrasyon na isusuko yung laban natin sa West Philippine Sea. Ang hirap naman yun, di ba? Kasi sila, willing silang tumulong sa atin at protektahan din tayo, magtulong-tulong tayo. But if internally, yung mismong pamahalaan natin isusuko yung laban, hindi, anong gagawin
5: natin? You mean parang ginawa noong 2016?
2: Yung nangyari
3: exactly.
2: Nang nagdaang administrasyon,
3: kasi
2: diba?
3: Tingnan nyo yung China, may resources sila para bumili ng mga leader ng correct isang buong bansa para mag-claim ng teritoryo na rightfully ours. So ang strategy ng China, pagurin tayo. Diba? Na parang each time magkakaroon ng panibagong opportunity para i-assert yung ating dominance and yung ating ownership sa ating mga teritoryo, sasagutin nila ng okay, meron na akong institute dito, meron ako mga senador dito, may mga senador dito.
2: May mga senador sila?
3: Hanggang sa level ng
4: may mayor nga eh.
3: Diba? So, papagurin lang nila tayo. Tapos ang mahalaga dito, tayo yung dapat hindi mapagod.
5: Tama.
3: Kasi yung proseso ng pag-elect ng panibago mga leaders, kahit mag-elect tayo, what if bilhin ulit yan ng China? So, dapat nagmamasid tayo, nagbabantay right tayo, at continuously ay tinatrack natin anong klaseng pangbabastos ang ginagawa ng China sa Pilipinas. At dito, magiging mahalaga ang boses ng taong bayan.
4: Kaya kailangan na due respect for the next 20 years po. Babantayan natin itong mga Chinador.
2: Nakatungkod na kami diyan.
5: Baka kaming diladami.
0: Rest assured po. Regardless kung may award or wala, ayun, ang mga naman nababantay ang with due respect.
4: Especially kung may award.
6: Sama kayo dyan. So alam natin na sa atin ang West Philippine Sea, tinutungkuran yan ng ating gobyerno at ng ating Philippine Coast Guard. So siguraduhin din po natin kung sino ang iboboto natin sa 2028 ay hindi ipamimigay ang Pilipinas. Kaya time out muna dahil magbabalik
2: walang
6: pa po kami. Babahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
7: With due respect!
5: Pwede ba natin padala yung dating kina Dok na galit sa research.
7: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
8: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
7: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
9: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
7: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
10: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
7: Sama si Maan Makapagal, Peters, at Sandro Ochona.
10: Siyempre, siyempre, siyempre.
7: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
6: So with due respect, hi Carlo, kumakain ka na. Kasama niyo pa rin po ang Team Pinas. Ngayon po magmumukbang tayo with a twist. Dito magbibigay lang po kami ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day dito lang yan sa Mukbang Ayan!
0: Alamin niyo pala kung makain na kayo.
7: Matamis, maasim, mabait! Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan!
6: Carlo, ano mong merienda natin for the day?
5: Ano to? Parang tuyong-tuyo na ito, pero matamis-tamis. Banana chips.
6: Banana chips.
5: Oo.
6: Parang narinig natin yan sa balita ngayon.
2: Golden. Golden ang banana chips.
1: Parang yung dab mo.
2: Lata golden mo. Hindi kasi. Parang ano lang, parang popcorn eh. Hindi kasi. Ano? Iba nga, nagsualat.
10: Binalik talaga.
2: Trillanes, di ba? Dating senadora
4: banana
2: Trillanes
4: chips.
2: Ng mga bagong pasabog patungkol sa mga perang naglabas-masok sa pamilya Duterte, particular kay Vice President din at saka sa kanyang asawa, si Attorney Man Scarpio. At ang lumalabas, eh, merong kumpanya, yung Cali 88, na, ano pa nga ba, kundi
4: talaga, no?
2: May pera na galing talaga sa China, no, na million, more than 300 million pesos, grabe. No? Pambayad ata dun sa pagpaikot ng mga research vessels dito. tinanggap, no, nung kumpanya, no? At, kapalit noon, ang deklarasyon ay meron silang export ng mga banana chips.
3: Kagawaan ng banana chips?
5: Pero parang kagawaan ng banana chips, may nabalita ko, parang dadalawang empleyado lang daw yung meron.
2: Ay.
3: What pero if machines daw?
4: Baka automated.
3: Machines yung gumagawa ng chips.
4: Dark factory.
2: Oo, hindi. Parang yan yung mga classic na ano eh, na money laundering by
4: pero yung pangalan pa lang parang Malapogo, no? Parang yung Harry Roque, yung mga Harry Roque. Di ba parang mga 888?
2: Oo nga, no?
4: Yung lucky number kasi sa Chinese yan, di ba? So parang, alam mo, something is interesting there. Something.
6: Parang pag pumunta ka sa Divisoria.
5: Sino nga, sino nga ulit may ari daw?
2: Ah, ayun na nga. Ito na nga.
4: Dino, I wanna ask you, Dino, kasi we had at least one legal luminary like Justice Scarpio, one veteran senator like Senator Lacson saying
2: Dino De Leon is a legal luminary.
4: Yun. No, wait. There. Na young luminary.
2: Okay.
4: Ang kubis ng issue nila dito is because hindi direct knowledge ni Senator Trillanes ito, baka hindi optimal yung platform ng impeachment trial. Mm-hmm. But there's another school of thought saying na actually, especially after yung press conference over the weekend, there's no way of denying him. And ako naman, for me, next to Senator De Lima, there has been no one who has sacrificed as much in exposing itong mga alleged ill-gotten wealth ng mga Duterte sa mga others as Senator Trillanes. Kaya when Senator Trillanes said, bakit wala pang subpoena, something is going on, I wonder what is your take on this? Also as a young legal luminary.
6: Yeah. Ayun! As a millennial.
4: Tama na yan, tama na yan.
2: Kaya mo na. Clarify lang natin, di ba?
3: Ownership.
2: Ang nilabas kasi ni Senator Trillanes, yung Calle 88 ay ang incorporator, chairman, at main na owner. Simula 2020 hanggang 2025 ay walang iba kundi ang asawa ng ating ikalawang pangulo, si Attorney Manzo. Siya, 'di ba? Pero nung 2025 kung saan nagkaroon na ng
5: nagkakahulihan na ba?
2: Nagkakahulihan na, may impeachment na niyan.
4: Yeah.
2: Biglang nag-divest na si Attorney Man Scarpio. Kaya nga ang paliwanag ni Senator Trillanes, ang theory niya ay nung alam na na maaaring mahuli itong mga pabayad, mga remittance mula sa China, eh kumaripas na at nag-divest na mula sa Calle 88.
0: Oh, una muna, 'di ba? Tandaan natin na sila ay nasa absolute community property of Keynes.
5: Ano ibig sabihin?
0: Ibig sabihin, negosyo itong si Sara Duterte kasi whether she likes it or not, siya rin ang may-ari nito. Diba? Dahil meron silang absolute community property.
5: Dahil sila ay
0: mag-asawa. Okay. No? Kung titinan natin ha, sabi sa Article 7, Section 13 ng Constitution, bawal na nagnenegosyo ang pangalawang pangulo.
4: Correct.
0: Okay. Hindi pwedeng shareholder ka. In fact, required ka na mag-divest. And hindi malinaw dito na kung chairman of the board yung asawa niya, tsaka siya yung principal shareholder, malamang kasama siya doon sa negosyo na yon in violation of the Constitution. Pangalawa, gusto ko lang sabihin yung sasagot niya yung tanong ni Richard kanina saan yung proper forum ito. No? Una, hindi itong parte sa allegation sa impeachment trial. So I don't think that the impeachment trial is supposed to be the venue for this. Mm. With due respect, no? Bakit? Kasi meron naman talagang constitutional rights si Sara Duterte to due process at kailangan nandoon sa mga allegation sa kanya malinaw doon sa articles of impeachment kung kasama ito o hindi. Having said that, no, ibig sabihin ba nito, hindi na dapat ito isiwalat, no? Meron tayong tinatawag na newly discovered evidence kung ipapasok talaga nila sa impeachment trial, pero sa aking palagay, wag na lang sa impeachment trial dahil sobrang sufficient na yung ebidensya doon sa impeachment trial. Pero kailangan pa rin isiwalat ito. Bottom line is, do we trust Trillanes or not? And ultimately sa akin ha, nung sinabi ni Trillanes sa ito yung labas-pasok sa anti-money laundering sa bank account ni Sara Duterte, kinonfirm ng Anti-Money Laundering Council. Nung pinagbintangan si Trillanes sa meron siyang pera sa Singapore, pumunta siya sa Singapore, nag-secure siya ng certification doon, biglang ang sabi ni Duterte ay hindi pala, utu-utu ka kasi. No? Si Trillanes is the kind of person who gets actionable intelligence, real intelligence, and before he actually bago niya i-bulgar ito, bago niya i-release ito,
2: may complete staff work.
0: May complete staff work. So, sa aking palagay, kung malinaw naman, di ba, kung itong kumpanya na ito, talaga pagmamayari ni Mads Carpio at may pumasok na 300 plus million, no? Sa akin, ano na yun violation na yun, culpable violation na yun of the Constitution. Kasi, again, hindi dapat nagnenegosyo ang Vice President. Mamili ka, Sara Duterte. Negosyante ka ba, Vice President ka? Hindi pwedeng yung attention mo ay actually divided, no? Dapat isa lang ang piliin mo. Kung Vice President ka, buong-buo ka dapat, hindi yung negosyante ka rin kayong dalawa na mag-asawa niyo.
2: Hindi pa nga yung usapin lang ng pagnenegosyo, usapin 'yon ng may pera na galing sa China.
4: Yeah. That's why it's very important na yung
2: this is a national security issue.
4: That's our
2: sabi
4: defense,
2: din si Sec. Gibo, di ba?
4: Defense Secretary Gibo said na kung substantiate ito, kung may ebidensya talaga malaman ito, this has to be taken up by the relevant agencies. Yeah. Mm-hmm. Whether ito ay NICA, yung intelligence services natin, DND, kasi hindi lang ito abuse of public funds or betrayal of public trust. It could be betrayal of national security interest, national interest.
2: Yeah,
4: it's a very serious issue ito.
2: Hindi na to Bamban, ha?
4: Absolutely.
2: Davao City na to.
4: 100%. Oh. So malaki ang contribution ng yung expose ni Senator Trillanes whether he will be part of the impeachment trial or not, because mas malawak mukhang yung problema natin when it comes to this interesting political dynasty.
2: We don't even have to trust Senator Trillanes, no? I mean, kung merong mga questions, di ba? Tingnan yung ebidensya. And si Senator Trillanes, sabi na hindi ba siya natatakot sa libel. But the fact na, dahil may hawak siyang ebidensya, kung subukan siyang kasuhan ng mag-asawa, kailangan nilang i-prove ngayon. Diba? So, I mean, there's evidence that's being offered, and kung masubstantiate nga, kagaya ng sinasabi ni Sec. Gibo Tudero, this is a very important national
4: I want to add on this, and I wonder what Dina has to say, because yung isa pang napansin ko dito is, nung tinanong ko dati yung COMELEC, meron ba tayong mga mekanisma at mga batas para ma-scrutinize? During elections, meron ba tayong campaign finance scrutiny mechanisms? Kasi baka next thing you know, hindi lang mga drug lord, baka mga dayuhan, mga hostile foreign actors ang nagbibigay ng pondo sa mga politiko natin. So this is a wake-up call for us to really strengthen yung mga legal mechanisms, electoral mechanisms natin, because this reminds me of the Manchurian candidate theory noong 2016, na everyone was saying baka ito si Digong Manchurian candidate ito. At back then, walang ebidensya, bulag tayo. And when Duterte won, basically natulog yung sistema or went into hibernation. But now that we're here, dapat balikan natin to make sure wala tayong Manchurian candidate come 2028.
0: Supposedly, yung sose, di ba, kaso binaboy ni Marcoleta, yung tuloy, graduate sa Plunder, yung kanyang kaso.
4: Ayan lang.
0: Pero, Marcoleta aside,
2: sa pang-legal binary.
0: Marcoleta aside, sa aking palagay lamang, no, consistent naman yung behavior itong si Sara Duterte. Walang ime sa West Philippine Sea. In fact, lagi niya sinasabi, Bulgara, na kaibigan niya ang Sina, no? Tapos, may pumapasok na pera na galing sa China, no? The appropriate forum for me, wag na sa impeachment trial, let the impeachment trial be. But we are calling on, dito sa with due respect, we are calling on yung House of Representatives, yung Senado, tama?
6: Yes.
0: Na investigahan na itong possible national security nightmare na ito. Tama. Kung traidor ang Vice President, ang tagapagmana ng Office of the President, kung sakaling may mangyari sa Pangulo, eh malaking security nightmare yan. Kasi ang Vice President nakakakuha ng intelligence briefing sa NICA. Nakakakaupo yan sa National Security Council.
2: Kanino niya pinapasa?
0: At saka kung totoo bang she is rooting for the Filipino people or is she rooting for the for China? I think it's the latter. No? Kasi hindi ako nakakita ng kahit anong behavior ni Sara Duterte na consistent sa national interest. Lagi ka na lang pro-China, isa kang traidor, Sara Duterte.
2: 1+1 kasi equals 2, at saka meron daw tayong 2,000 na viewers na.
5: Wow. At hindi ka talaga makabayan, talagang you don't feel safe, di ba? At abangan sa aming pabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at paano kami mag-overtime, no? Hindi na lang yan sa
6: When You Respect! Carlo Sherboya!
7: Bawat issue dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatang

0: Alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura ang nahahot mula sa...
2: Critical na ang problema sa basura.
3: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
4: Ito pa rin po ang With Due Respect na may 2 Golden Dove Awards.
5: Yeah!
4: Kasama ang perfect attendance na Team Pinas. Yay! Muli, ako po si Clive Arguelles.
6: Agyaman ak unay kabsat, ako po si Attorney Dino De Leon.
7: Daghang salamat, ako po si Richard Haydarion.
8: Magandang hapon, ako naman po si Ina Gakad.
9: Yan, marahay na hapon po, mga onata at simbata, ako po si Cheska Persham.
10: Okay, wala akong Golden Dove, pero meron ako Golden Dove.
6: Ilaki.
10: Huwag mo na tanungin, maikli lang. Banana chip. Excited na kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati habang kumakain ako ng banana chip. Na habang buhay nung never mangyari na magiging on time, matatapatan at bibigyan ng comments ang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Strength of Facebook page. Ito ang
11: Magic Ruleta!
6: Sa akin,
0: yung
6: paborito.
0: Yung
6: magic
0: ruleta.
8: Happy naman.
0: It's time! Ikutin ang magic ruleta.
6: York, actually, may
8: paborito sa akin.
6: Manonood po ako nung
4: magic ruleta. Marami may paborito
10: ng magic ruleta. Go ruleta!
8: Go ruleta!
6: Go ruleta!
8: Favorite daw kasi ng mga taga New York.
4: Hindi, binibenta po namin yung slot dyan sa ruleta. Okay, tigilan ng ating ruleta ang ating isang prosecutor, no?
8: Yes.
4: Representative Bel Zamora.
8: Congressman and Attorney Bel Zamora.
4: Na recently, she took the stand, no? As a prosecutor, na medyo parang hindi naging maganda ang mga komento.
7: Sexist, misogynist, yes. Horrible people. So,
8: masisimulan na.
4: Hindi na ako mag-input
7: ni President Attention Economist.
8: Yes. Alam mo, tinatry ko i-regulate yung pagkapikon ko dito eh. Pero tingnan mo, ito yung sign talaga na yung Pilipinas parang hindi handang makakita ng babae na may sass. Yeah. Sa posisyon ng power, sa posisyon ng pananagutan, at sa posisyon na nagtatanong sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamataas sa mga leaders ng bansa para managot sa kanyang iba't ibang mga transgressions. Kasi nakita ko yung spliced videos eh. Tapos alam mo yung parang bakit kapag ka ang isang babaeng may personality, magsasalita, isi-sexualize nyo agad. Mm-hmm. Diba? Parang sinabi ng lahat ng taong nakita ko sa internet na bakit parang sineseduce niya si Mr. Witness, ba? Diba? Parang with the side eye, with the smile, lahat ng ginawa ni Kong Bell, pinansin ng internet to make her look bad. Mm-hmm. Pero imagine ninyo, kung kunwaring si Senator Trillanes nagtanong niyan, kunwari si Attorney Teddy Te, kunwari si Kong Cheldrock na yung nagtanong niyan, kunwari si Digong mismo yung nagtanong niyan, sasabihin mo ba na seductive yun? Diba? So ito yung itsura ng pagkababae, minamaliit, pinuput down, pero kapag kalalaki yung nagsasalita, taas ng respeto, paniniwalaan nyo agad, yes, armory yan, yes, malalaking baril yan. Pero pagbabae yung nagsabi, hindi, naglalandi yan. Mm-hmm. So alam mo yon, sorry na kung pikon. Pero dito, parang at this point, hindi pikon yung talo eh. 2026 na, ang matatalo ngayon yung bastos. Mm-hmm. So pwede bang...
7: Exactly.
8: Pansinin natin kung paano natin tinatrato yung mga kababaihan, lalo na when they take up positions of power.
7: Right.
8: Kasi they deserve respect. They worked hard to get there, doubly hard to get there. Mm-hmm. At higit sa lahat, meron pa yung mga trabaho sa kanilang mga tahanan. Marami pa silang inaasikaso. So parang nagsiservisyong bayan, nagsiservisyong publiko, tapos sasabihin nyo, naglalande, nagiging seductive para lang i-diminish yung credibility niya. Huwag tayong, gets ko na yung political process ng impeachment will drive people to polar opposites, pero wag tayong ganito kabastos.
6: Seriously, ah, gusto ko lang sabihin na I second yung sinabi nito si Congresswoman Bell na seriously, get a life. No? Yeah. Yes.
10: At seriously, ipasa na rin yung panukalang batas sa violence against women in politics.
8: Correct.
6: Ni Senator Laila Dilima.
7: Correct.
9: Ayan. At syempre, ano, principally supported and authored also ng aming organization, yung Lakas Bayi Feminist Leadership Network. So sabi nga namin, nag-release kami ng statement niya na sexism is not scrutiny. So hindi, huwag niyo pong gamitin excuse that you are just commenting your opinions on Congressman Belzamora in the guise of hiding your sexism. And gusto ko rin din magpasalamat, naging guest natin yan si Attorney Belzamora dito, no? And nakita ko, consistent in all of her interviews, in all of her appearances in the House of Representatives, konyo po talaga si Attorney Belzamora. So it's not really her fault. She's just konyo. Maraming konyo sa atin dito. So I just want to defend her.
7: Exactly.
9: Yeah, Prof. Richard, right? Taboy. Magtaboy. Taboy. So ibalik natin na mag-focus tayo sa content, hindi sa form. Kasi if it was a man saying something like that, isip kong Belzamora nga her words, and pag nakita nyo sa transcript yan, it's just really asking a question to the witness. Pero nakita natin si former President Rodrigo Duterte in his official appearances, in his ministerial appearances and events sa communities, siya talaga legit nagtatry mag-sedus ng mga dalaga, nagtatry mag-sedus ng mga babaeng may asawa. So mahiya naman po kayo. Yun talaga ang totoong nagtatry mag-sedus at nagtatry mag-cheat kahit na he is in a existing relationship. Hindi katulad ni Kong Belzamora, who is just doing her job well as a public prosecutor, as an attorney, and as a member of House of Representatives, trying to get us justice in the impeachment trial. So stop being misogynist, stop being sexist. Ang totoo dito, galit lang po kayo sa mga babaeng may kapangyarihan. Tapos.
7: Saka sa konyo.
4: Kong Bel, balik ka dito sa WDR.
9: Yes, yes, Kong Bel, balik
4: ka. Go Roleta!
9: Go Roleta!
4: Time na daw eh.
8: Okay na.
10: Okay na? You feel it?
9: Ay. Oh. Yeah.
4: Uy, who's this?
10: Senate President.
4: Ah, Erwin Gatchalian.
7: Hello guys. I mean, let's be honest. Now, I think the probability that there could be a change in the vice presidency office is now being seriously discussed. Hindi natin alam kung may 15 votes, 16 votes, 17 votes. But one of the discussions na narinig natin is actually Sherwin Gatchalian could be the front runner. Not automatic, because of other consideration. Hindi lang dahil Senate President siya, to replace Sara Duterte if ever the vice president is indeed convicted later this year. And that could completely change the game, no? Because I think si Sherwin Gatchalian has been, SP has been on quite an interesting trajectory over the past few years, from one of the top donors to Sara Duterte to together with Senator Risa, kaya nga nagsimula yung win rin yan, on the whole Alice Go issue and Chinese infiltration. And then now, of course, as a Senate president unifying factor dyan. My concern din ng iba dyan, if ever he's the one that is vice president, baka mawala yung center of gravity in the Senate. But that's a different discussion. Para sa akin, feeling ko, if ever that happens, wala na, medyo magiging endangered species na yung mga Duterte-aligned senators' chances.
10: Agree.
7: But if Sherwin is indeed gonna be the next vice president, that could also have implications for 2028, because Sherwin Gatchalian brings a certain combination to the table, no? Yung kanyang temperament, yung kanyang very centrist, careful politics, but also very smart, technical guy. Nakausap po natin siya. I had many interviews on him on issues from education to chips, computer chips, not the
9: banana chips.
7: And he's a very proficient guy. And alam natin, he also has a very good rapport with different branches of the state. So now all of a sudden, Sherwin Gatchalian could be seen as a dark horse, not only to be the next vice president, but potentially something even higher in 2020. I hope I'm not jumping, but for a reason.
4: You are jumping.
7: Dahil purong, kasi conjugal, doon si Jesus Cordero parate, hindi natin nang pag-usapan siya. But actually, I think he's in a very historically important position right now, si SP.
10: Speaking of historical position, do you know your thoughts? Lumabas yung Supreme Court decision about, kasi kinwestiyon yung kanyang, yung pagkanyang pagkahalal as an interim Senate, acting Senate President nung time na yon.
6: Eh, binasura naman, di ba?
10: Oh, how does, anong implication nun when it comes to the purported may, yung numbers sa Senate?
6: Well, ako, sa akin, bibihira makialam ang Korte Suprema doon sa internal selection process, no? Ng Senado. At malinaw, ang Senate President ngayon, si Win Gatchalian, pwede rin sila mag-appoint ng presiding officer. So, tama yung ginawa ng Korte Suprema na hindi nakialam dito sa internal politics at internal selection process ng Senado. Kasi imagine mo na lang kung yung Senado at yung Kongreso rin makikialam sa internal deliberations ng Korte Suprema. That is not how our constitution has been designed. These are co-equal branches that they have to respect each other. Sa akin lang, ayoko si Senate President Gatchalian na mag-appoint as Vice President kasi feeling ko mas marami siya magagawa sa Senado.
7: Mm-hmm. No, that's the counter-argument. Siya, no? Yeah, that was mentioning.
6: Tsaka, kailangan nga siya, sabi mo, center of gravity at yung pagbabalance, medyo manipis ang opposition, di ba? Administration, right. Diyan sa sa Senado.
7: Assuming hindi makulong, mas maraming makulong. Because that's very big possibility rin.
6: So, yun. So, sa aking palagay, very able and nagpapasalamat rin tayo na meron tayong katulad.
7: Correct.
6: And I think, honestly, he should have been the presiding officer. Sa akin palagay lang. Mm-hmm. Para hindi legalistic, hindi masyadong technical. And then at the same time, makikita natin for the first time kung ano nga bang impeachment trial na in-envision ng konstitusyon na hindi legalistic, na sui generis talaga. Yeah. Na yung mismong presiding officer ay hindi abogado at hindi masyadong technical.
10: Ang dami namang what if kapag si SP Gatchalian.
6: Sa akin palagay, because he's gonna be the presiding officer supposedly anyway. Uh-huh. Diba? Yung noong panahon ni Renato Corona, diba yung Senate President noon ay si
10: Enrile.
6: Siya rin yung nag-preside, no?
8: Abogado.
6: Pero ang nagkatao lang na abogado. So maraming what ifs, pero sa akin palagay, manatili na lang si Senate President Win Gatchalian Senado, pero saludo po kami sa trabaho na ginagawa niya.
8: Yes, well.
10: Dahil siya.
7: Go for this, para!
8: May ihabol, pero move on. Okay.
10: Ayan!
7: Ready to ship. Ready
6: to ship. Hinahabol. Win Gatchalian sa dito.
7: Moving on.
8: Okay,
7: pero ano, yung mga expose ni Trillanes, I wonder if there's a Kibuloy angle to that, no? Kasi maraming negosyo itong mga Kibuloy na to, di ba?
5: Oo, hindi. Tsaka ano eh, parang ito din yung one of the ingredients or elements to figuring out also nasaan ba itinatago ang mga unexplained, ill-gotten at hindi maipaliwanag na yaman ng pamilya Duterte, no? Marami na talagang nagsasabi na siya yung isa sa mga mahalagang integral part ng link, di ba? Mm-hmm. At maaari nga yung kanyang mga ari-arian, mga bank accounts, no, ay maaaring link din, no? Kaya we're also watching very closely yung kaso ni Pastor Apollo Kibiloy, not just on the case na meron siya mismo, human trafficking, no, napakahalaga din yan, but also in the broader na issue din ng lack of accountability for the Duterte family. Yan, no?
6: Pero kasi katakataka naman na si Digong ang ginawang administrator nung ito ay pinaghahanap na, no? Ito yung classic person na with due respect, no? With due respect, nagpayaman gamit ang relihiyon, gamit ang kahinaan ng mga tao. Eh, yung mga members siya ng church, hindi naman mga ganun ka lalaking tao at kayayaman. Magtataka kung bakit sobrang yaman. Itong si Pastor Kibuloy, naka-jet, di ba? Naka-private
10: car. Kingdom.
6: Yung kingdom.
7: May Disneyland.
6: No? Parang Disneyland. No? Yung garden niya ba? Ano ba yung paradise niya na tinatawag kung saan siya nagtago? No? Pero sa akin palagay, dapat ay pagbigyan na yung extradition request ng Estados Unidos. I-try siya doon. Anyway, alam mo yung mga kinaharap niya naman na kaso dito, pagkatapos niyang kaharapin yung mga kaso niya doon, pwede niya pa rin pagbayaran yung mga sentensya na ibibigay sa kanya dito. Pero unahin na siya doon kasi kung sakasakaling dito pa iyan at kung alam mo naman ang politika dito, baka makapag-influence peddling pa yan. No? At baka mamaya makawala pa sa hustisya. No? So sa akin, ipadala na muna yan doon at harapin niya muna yung mga kaso niya sa Estados Unidos.
7: Mahilig tayo mag-export ng mga ano natin, no? May mga...
5: ano yung export na?
8: Banana.
7: Delivery na tayo. Ready to ship. Ready to ship.
5: Okay, go
8: Roleta!
5: Sino next sa ating ruleta?
10: Si?
7: Ay!
10: Oh, speaking of the ship, parang okay na itong aeroplano palipad. Dating speaker, Lord Alan Velasco.
6: Wala naman sa Pilipinas?
8: Wala!
6: At large,
8: wala!
10: Oh, at extra yung, ano,
8: mga in-export.
5: Dahil nga,
10: ano ulit yung sabi ni Senator Bato? Na flight?
6: Is an indication of guilt. Baka naman sabihin natin na ganun katalino si Bato. Ha? Hindi po galing yan kay Bato. Ha? Galing po yan sa jurisprudence. Baka naman kasi sabihin, flight is indication of guilt. Bato de la Rosa, 2023.
7: Ito yung kalaban ni Alan John Peter, no? Back in the day for the gamang gulo ng Speaker of the House.
10: Ito ba yung pinapadlock niya yung House of Representatives?
5: Peter Cayetano yung ano, yung Senate yung leaks. Yung sa Senate. Ito muna eh.
10: Ito yung nahanal sa celebrity.
5: Pinataya ng kuryente, di ba?
7: Oh, grabe din.
5: May agawan ng mace ng House of Representatives para hindi siya masipa bilang Speaker of the House.
7: Our friends in Politico had a report on this na parang mala Netflix kasi yung parang yung supposedly maleta operations na yan, may meron air sea operations. It's a very methodical, systematic approach na talaga pang logistics talaga yun, no?
10: Saka mas realistic yung bilang nilang ng mga maleta, hindi yung 1 billion sa isang maleta.
7: Oh.
10: Tsaka nagpalay detector test na itong dati niyang
7: Secret Guard. At twice na, no?
10: Twice, yeah.
6: Pasado.
8: Pasado.
7: Yun nga, actually,
10: at least side na, affidavit, sworn statement siya.
6: No? At saka lumabas na pakita ng muka, no? Tapos, willing. Excuse me po.
10: This is on
7: para sa bayan. Sunday na kasi, puro kaming pagod eh. Long week
10: one.
5: Oo. Tsaka dapat siguro, kay dating speaker na si Lord Alan, no, kagaya ng mga iba pang mga kasama niya dati doon sa Kongreso, na harapin nila yung taong bayan. Kasi ngayon, na nung sila ang nasa kapangyarihan, nung sila ay very cozy at very close sa Duterte family, di ba? The only reason naman why he was made Speaker of the House was because of his closeness with Inday Sara. Tapos ngayon na nagdedemand tayo ng paliwanag, nagdedemand tayo ng katotohanan, nagdedemand tayo ng patunayan niya o sabihin niyang hindi totoo na nagdala yung kanyang mga security ng mali-maletang pera kay Vice President Sara, tatakas, di ba? Hindi talaga wala tayong mahita dito sa mga ganitong klaseng politiko na flight na lang, no? Lagi ang dami na nating OFW sa ibang bansa tsaka overseas politicians.
8: Correct. Tapos yung ating mga overseas politicians, siya lang ang destination.
5: Oh, syempre.
7: Japan.
8: Diba? Japan.
10: Big!
6: Alam mo, which reminds me, no? Ayaw ka nga ni Sara Duterte Alan Peter Cayetano, oh. Diba? Pinili niya nga itong si Velasco.
7: Oh, i-remind natin yung kasaysayan. Oh,
6: bakit ba pinagpipilita mo pa rin yung sarili mo?
7: Correct.
6: Na ibenta mo yung prinsipyo mo kung meron man, ibenta mo yung legasiya ng ama mo kung meron man, no? At ibenta mo talaga lahat na pati kaluluwa mo, no? Magmumukha kang tanga na nagdadasal-dasal ka pero dinidepensahan mo magnanakaw, no? Dinidepensahan mo abusado. So nagtataka lang ako kung bakit pinagpipilitan mo yung sarili mo kay Sara Duterte pero ayaw ka naman. In fact, tried and tested na kahit na nakipag-agawan ka ng mace, pinataya mo ng kuryente, pinadlock mo yung session hall, ayaw ka nga ni Sara Duterte. So parang awa mo na, no? Kung ako sa'yo, pinagkanulo ka na noon, tama na yung pagdidepensa mo.
10: Medyo malaking assumption mo na loyal ang mga Duterte. Di ba ganun naman ang strategy nila na kapag tapos na sila sa'yo, babay ka na.
6: In fact, nakakatakot nga, di ba, yung sinasabi ni Bastet doon nasa witness stand siya. Baka mayroon mamaya. yung nasa witness stand siya, ang sinasabi niya, hindi ko alam yan, ang pumirma yung dinesignate ko. Siya yung nag-approve yung mga yan. So, ibig sabihin na, yung mga tao ng Duterte, hindi malayo na ipagkanulo nila kayo at pag nagkaroon na ng mga kasuhan at kulungan, kayo ang ituturo nila as scapegoat.
7: But that assumes that they're also loyal to Duterte because I think from the Harry Roque story, what we learn is, kahit ayaw ka ng buong angkan Duterte, as long as parang DDS ang dating mo, meron ka ng merkado, meron ka ng career. So I think sometimes it's even more cynical than
5: supply
7: that.
5: Supply and demand,
7: lang talaga, appeal to the market dynamics.
6: Oh. Okay, no, ang ganda naman ng comparison mo, equal nga naman talaga sa pagiging kadiri, ito si Harry Roque.
7: Just a reminder.
5: Tsaka parang when it comes to the case of Lord Alan, di ba? Dahil
7: pangalan niyan.
5: Oo nga eh. Actually, no, baka yun talaga yung dahilan kung bakit naiinggit si Alan Peter. Kasi
8: Lord Alan.
5: Pero, Peter na lang natin ha, itong mga tumatakas na mga politicians, no, si Lord Alan, Senator Loren, Congressman Leviste, Congressman Saldico,
6: Bato de la Rosa, sama mo pa.
5: Baka nandito pa yan sa Pilipinas.
7: With an area of responsibility pa rin.
5: Bakit ang dali-dali nilang makalabas ng bansa samantalang yung mga ordinaryong Pilipino magdadala pa ng college album na
8: pwede mag-upload, di ba?
5: Makalabas ka, di ba? Talagang i-offboard ka, di ba? Kahit pa ang dami mo ng mga pruweba na legal at meron ka namang kakayahan na mag-travel. Maraming mga babae, biktima ng ganitong klaseng patakaran, no? Baka kaya naman sa sana ng ating mga kasamahan dyan sa immigration, kahit i-hold nyo lang ng 2 hours, i-clear nyo muna, may meron bang issue ang NBI dyan, may issue bang ombudsman dyan, mm-hmm. Hindi dapat ganun kadali eh, na nakakalabas sila ng bansa. Because after a while, eh hindi na natin sila mapaharap sa ating mga institusyon, sa ating korte, sa mga investigasyon at hearing. Diba? Kawawa yung taong bayan eh. So actually, nag-isa na naman tayo sa sarili nating mantika.
6: Sana dyan, nga, no, mas proactive na, kasi napakita na naman ng ombudsman dati na kaya na humingi ng precautionary
10: whole departure order.
7: Yun ang iniisip ko nga.
6: So dapat kung nakita na yan, eh meron templated naman yan, kaya naman gawin yan ng isang abogado overnight. No? Dapat the next day, humingi na ng precautionary whole departure order para hindi maging beyond the reach of our justice system ito mga abusadong mga politiko na ito.
7: But just to add, isn't it strange na some of the people closest to the president, including the former Speaker of the House, they chose to stay. Now, they're now in detention. They went through the rituals and process. Pero yung mga nasa kabila, parang ang dali nilang tumakas and all of that. So some people are wondering, bakit parang walang consistency in terms of enforcement kung may mga tao tayo na talagang within the radius of suspicion na may ginawang kalokohan?
5: Yeah, and when you think about it, I mean, if you just think about it na parang theoretically, no, the former Speaker of the House, si Martin Romualdez, can also do the same thing na umalis na siya, lumipad na siya, nagtago na siya, di ba? But also, titignan mo din lahat naman ng mga kinasuhan din ng Duterte administration. Senator Laila. May mga offer naman yan eh. Tatakas ka na ba namin palabas ng bansa?
6: I confirm. Diba? I confirm. Meron na yung mga offer from international parliamentarians for,
10: asylum.
5: Pero siguro ganun talaga eh. Kapag kumbinsido ka na wala kang nilabag, kumbinsido ka na nasa tama ka, kaya mong harapin eh. You can stay and you can fight for yourself.
6: Ano sabi ni Laila de Lima? I will fight here in my country. Hindi po ako duwag. Ibahin nyo si Laila de Lima. After 7 years, ay nag-adjust detention, ay nagbabalik pa rin sa serbisyo po.
5: Go!
10: Okay, go Roleta!
5: Kasi pinapagalitan na nila kami. 2.7K ang natin mga nanonood na yun.
6: Yon! Speaking nila, Lord!
10: Former speaker. And former reliable first. Never pala, no?
6: Never.
8: Vlogger. Former mayor.
6: Cleve Arguelles.
10: Wait lang, parang kami yung kamukami lang. Former beardless, former Senate President and Alan Peter, Minority Leader, no? Alan Peter.
6: So ito yung sinusupan na ni Inday Sara, pero gusto pa rin i-twist lahat ng mga prinsipyo ng batas, ang kanyang prinsipyo or the lack of it, at pati ang legasiya ng kanyang mga magulang, no? Para lamang sumipsip kay Inday Sara. Ano bang meron kung bakit nasa ruleta ito?
10: Eh, di ba yung flood control projects? Di ba recently humarap si Sec Vince Diesel na sinasabi na wala daw flood control or ghost project sa Taguig. Pero parang medyo bumuelta nung nilino at vinalidate nila yung data. So parang biglang nagalit ngayon.
7: I just have an important question. Who wore it better? Yung kay Cleve or kay...
8: Tabihin mo natin.
10: Ito bakit Zoom? Feeling ko yung kay Cleve, hindi niya pinatitin na yan eh. Hindi niya pinatitin na. Ito parang bagong...
8: Natural color.
6: Kasi, ako kutob ko, darating si Cleve dyan sa lalo madaling panahon ng life.
10: Akala ko naman sa Senado.
7: Grabe ka naman.
5: De, tsaka si Senator Alan Peter, eh mahirap talaga kasi ang napili niyang katapat na naman ngayon sa Senado, si Senator Ping. Diba?
7: Rottweiler.
5: Diba? Ang track record na ni Sen Ping. Alam naman natin ang track record ni Sen Ping. Eh meron ngang party na dun sa kulungan dahil nga lahat ng tumapat sa kanya, nagbabay muna sa Senado, diba? Eh, pero...
8: Yon! Thank you po!
7: Who wore it better?
5: I am the Senate President.
6: The Senate is under attack.
7: May double ganger pa tayo. Double G, double ganger.
10: Tumawag po yung KBP, pinababa.
7: Baka gawin sa'yo, bro.
6: How dare they compare you to Alan Peter? Wala yung golden dog.
5: Golden Caldero, man. Wala tayo sa Golden Caldero.
6: Okay, sige.
7: Go.
5: Tapos na ba?
6: Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan na po natin ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
11: With Due Respect!
10: Parang Golden Caldero.
5: Si Alan Peter.
0: Paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
12: feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
13: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
14: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
13: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio.
15: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
13: TV Newsbreak. Dahil hindi tumitigil ang balita,
16: umakyat sa anim
13: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
16: Ako po si Naomi Timosyo
13: sa PRTV Manila Channel 31.
10: Okay. Nag-usap ko ng wardrobe.
6: Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal, Bawal Ha, ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagharap ni Davao City Mayor yun. Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng ating si Vice President sa atin.
10: Yun lang.
6: Inamin ha, ng alkaldeng si Baste Duterte na wala siyang ideyang may business interest, walang alam ang kapatid sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa lungsod.
7: Yan, mga plan B na to. Idinaklarang hostile witness si Mayor Baste na nagsabing narinig lang niya ang GenCorp nung lumutang ito sa impeachment. Sino siya? Who you? Diba? Yun ang may moment niya. Sa kabila, ito ng pahayag ng alkalde noong September 21 kung saan nilinaw ang issue sa mga kontrata at mga kumpanya.
8: Yes, inamin naman ni Mayor Baste, nakakilala niya ang shareholder sa kumpanyang si Jaime T. Cruz na business partner nilang magkapatid na si Davao City Congressman Paolo Polong Duterte sa isa pang hiwalay na kumpanya. Aminado rin ang alkalde, hindi niya nirepaso ang 19 na kontratang iginawad para sa GenCorp kasi daw busy siya.
7: Ay, yun.
5: Daming gaslighter at awisya. Kinustyon din sa pagbibigkang ilang ari-ari ang sinasabing pag-aari ni Fifi Sara at mister na si Man Scarpio. Kabilang dito ang dalawang lupa sa Davao Region na hindi nadeklara sa SALE ng Vice Presidente. Ang saya, daming hindi nadedeklara, negosyo at lupain.
10: Pero hilig pumusing ng ganito, di ba? Habang nag-aasa sila.
7: Hindi, ganyan na.
10: Ganyan. Tapos fashion icon daw bigla, oh. Di ba?
8: Nag-black lang.
10: Fashion icon, makalimutin naman. Binawi naman. Hawan ako kay Binawi. Richard. Binawi naman ang prosecution ng pagpresenta kay dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo. Sa social media post, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin siya sa listahan ng mga testigo. Kaya ang tanong ng bayan, tama ba ang desisyon ng prosecution na huwag iharap bilang testigo si Trillanes? Sasagutin natin yan sa maikling segment na
11: Balat Sibuyas!
7: Mini.
5: Maliit lang daw.
13: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
7: Ayan na.
6: Okay, ah.
8: Kaya ba?
5: Wait. Direk, lagay ka ka ng timer dyan, Direk. Para nakikita na.
6: Okay. Ito, maglagay.
8: Let's go.
6: Good news o bad news ito, ah. Tanongin niyo ako kung bakit.
11: Bakit?
6: Tanongin niyo ako kung bakit.
11: Bakit?
7: Countdown. May timer.
6: Okay. Sa aking palagay lang, ah, medyo good news kasi nagpa-plan B na itong mga DDS.
7: Yun.
6: Kasi mukhang halatang-halata, kitang-kita naman sa ebidensya na merong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, napakasaba talaga ng ugali nitong Vice President na hindi na dapat siya manatili sa pwesto. So, sabi ko na nga ba eh, no? Gagayahin na at ipapackage na nila itong si Baste Duterte na para bang pareho ng ama niya. Para bang nakalimutan na natin yung Konyo days niya.
5: Eh, magkatulog sila ni Richard dati.
6: Correct!
7: Just to be clear, Araneo yung sa akin Baguio so, boy lang.
6: Sobrang Konyo nung accent niya, nung surfer dude pa siya. Biglang ngayon.
7: Yeah, my dad.
6: Hawak-hawak na rin sa mukha na parang yung idiosyncrasis ng tatay niya.
5: Ginagaya
6: na para bang gangster pero hindi naman bagay. Oh. Pero siguro kung merong kaparehas, eh yung talagang walang alam. Mm. No? Talagang walang alam, hindi alam sa no governance. It runs in the blood. No? Na pure denial. And then at the same time, dito ako medyo na ano, ako lang ba ito ah? Ako lang ba ito? Tanong niyo sa akin kung ano.
8: Ano yun?
6: Ang hina.
8: Ano? no.
17: Talumina.
6: Sa akin lang, ah, yung sa akin lang, yung para bang eh na naman at overly differential na naman yung mga ibang senador sa kanya na para bang itong si Senate President Cheese Escudero, Senate Presiding Officer, Impeachment Trial and former Senate President Cheese Escudero, sobrang overly differential na nung nagpapasalamat na, eh para bang inabala pa natin si Baste Duterte, na para bang pasensya na Mayor, alam ko pong busy kayo at nagpunta kayo dito. Tandaan natin ha, obligasyon niya magpunta doon, not just by the power of a subpoena, but because lingkod bayan siya, ito ang pinakamataas na accountability mechanism sa saligang batas. It should have been his honor to actually assist the impeachment court in ferreting out the truth. Pero para bang inabala pa natin siya. Ganyan rin itong si Joel Villanueva. Pasensya na po, ang dami niyo po kasi talagang pinipirmahan, kaya naiintindihan ko po talaga kung wala kayong alam, no? Eh bakit pa sila pumipirma kung hindi na pa dapat nila alam? Wag na lang sila pumirma, no? Ang expectation sa'yo, eh pumipirma ka, alam mo yon. Alam mo ha, nakakagaling ko lang sa kay VP Lenny, kay Mayor Lenny. No? Kapag nag-uusap kami noong Thursday.
7: Name drop.
6: Oo, hindi. Kaya ko nasabi ito, kasi habang nag-uusap kami, siguro tagal namin mga 3 oras, ang dami niyang pinipirmahan. At iniisa-isa niya yon, kahit mga certificate, iniisa-isa niya yon, binubusisi niya yon, at hindi niya sasabihin, hindi niya alam. In fact, pumapasok si VP Lenny sa kanya, araw-araw to ha, 6 a.m. Sa City Hall. Kasi gusto niya siguraduhin na yung mga pinipirmahan niya, alam niya, gusto niya siguraduhin na alam niya yung nangyayari sa syudad niya. Hindi katulad itong si Baste Duterte na walang alam.
7: Yun ang gusto kong tanungin, kasi ang problema natin hindi lang yung mga very deferential, meron pa yung parang nagiging defense attorney pa. Di ba Mayor, busy ka, a certain Alan, di ba? Mayor, busy ka, hindi naman mo siguro nakikita lahat ng mga bagay, baka yung na-deputize mo medyo nagsariling sikap. Itong doctrine of qualified political agency, kasi naalala ko si Harry Roque would keep on citing that para lang ibigyan ng palusot si Digong. Hindi alam ni Digong. Can you break it down for people, ano itong doctrine na ito, at will this get him scot-free from not knowing apparently na para sila ng business partner ni ate?
6: Correct. Yung ay sinasabi ko eh, you can rely on the people that you've appointed in good faith.
7: In good faith.
6: Paano ka naman magkakaroon ng good faith? Eh, business partner mo rin dyan si JTC. No? So, hindi mo alam kung ano yung mga business dealings ng business partner mo. Napaka-imposible naman kasi parte yan ng inyong conflict of interest check. Even as a director ng isang kumpanya, at pag shareholder ka o involved ka sa kumpanya, meron kang fiduciary obligation to the company. At meron ka rin fiduciary obligation sa publiko na alamin. These are matters that you should have known. So, sino bang inuuto nito? Nitong si Baste Duterte? Actually, hindi ako naniniwala, hindi mo alam. Ang aking palagay ay nagsisinungaling ka para sigipin yung ate mo at nilaglag mo yung sarili mong ate kasi hindi nyo ma-deny na actually ang daming mga kontrata ng GenCorp sa Davao na hindi dapat nangyayari kasi pinagbabawal yan ng saligang batas.
5: Kung maatim ko pa, baka maaari pa na dahil contractor niya yon ng isang beses, baka hindi na maalala ni Mayor. Pero kung duse-duse na yung kontrata, paulit-ulit na sila yung supplier ng pagkain sa City Hall at mga events ng LGU, I think ha, magtatanong ka na sa staff mo. Uy, sino to? Lagi natin itong nakukuha ng source ng pagkain, source ng mga supplies natin. Ha. So I think it's just really impossible na hindi niya alam na itong supplier nila, kumpanya din ang
7: so napahamak pa niya yung kanyang ate?
5: Kaya nga sabi nga diba ni Attorney Lorna ba yun na is this an admission or a confession?
6: Ito lang ha, kami nasa food industry kasi kami, takang-takang-taka lang talaga ako ha, kung bakit ang requirement, fried chicken, isang rice, at saka bottled water, pero 11 doon ay

0: Butter, tapos eksakto ang budget pang Jollibee, 162.
1: Food cost na yan. Alam natin na 60-70 pesos kasya na. Oh. Kaya mo nang gawin yan. Sabi ko nga, nasa food industry kami. So, hindi talaga ako naniniwala.
2: Ang requirement po, magluto ng pagkain kasi may mga papakainin. Hindi lutuin yung kontrata.
1: Sakit.
3: Lutong bakaw. Pero lumalabas dito kay Baste, dalawa lang yan eh. Either incompetent ka, kasi hindi mo tiningnan, hindi mo kinilala yung suppliers mo, hindi ka nagmased, hindi mo ginawa yung trabaho mo, or corrupt ka. So, kung ito yung dalawang choice, pwede both.
1: Hindi niya ginawa yung trabaho niya, that na say corrupt siya.
3: Oo, tama. O pwede pala dalawa.
4: You can always delegate authority, but you can never delegate accountability. So ultimately, talagang mananagot pa din dapat.
1: Ang tawag ka dyan sa procurement law, head of procuring entity.
2: Yes.
1: Hope. No, ikaw sana ang hope ng taong bayan.
4: How
1: at ang galing ito pala yung chief tagaluto ng kontrata at hindi fried chicken.
2: Para kay ate.
1: Para kay ate.
5: Huwag tayo ganyan. Baka talaga magpa-presidential yan pag hope kayo ng hope. Yung plan B na nila.
2: Sabi niya, ate ako na.
5: Kasi ako Team Boba sana yung inisip ko eh, yung Bongo Baste. But now, parang biglang may Robin Hood na in the mix. So medyo nagiging interesting na yung mga permutations.
2: Ayun, eh wala na tayong swerte ni Mayor Baste. Ah. Maraming tayong gustong kalkalin dyan. Eh, no? So ngayon naman, babasahin po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang
1: judger
2: mga judger ang mga kasama namin dito sa With Due Respect, magdidesisyon
5: natin lang,
2: if we will either judger.
3: Take it or leave it.
2: Take it
3: or cleave it. Ayaw kasi mga bida, kaya wala na.
4: Tama na daw yung iba dyan, kaya kami lang
3: magbabasa. Ako na muna, galing kay Jamie Fox. That is absolutely wrong, this survey. That is propaganda of the DDS. The prosecution is definitely winning in spite they are being friendly and decent.
1: Tama yan.
3: Yeah. Yung momentum research are wrong.
5: Momentum.
3: Sa kanila.
5: Ako na. Is it too alarming that gets so close to our seabed sa Batanes? Parang mas konyo pa sa akin ng Gen Z. As if provoking na talaga. Tatapang ng apog may nagbigay kasi ng linyan sa kanila ng mga Duterte. So basically, ang pag-intindi ko is ang kapal ng box ng isang kala.
2: Take it or leave it!
3: Take it.
2: I think dahil kasi, tama siya eh, tama yung commenter eh, na tumapang lang naman ang tumapang yun siya.
5: Dahil sa Duterte.
2: Kasi alam nila, may tagapagtanggol sila mismo sa loob ng...
5: Kay Mencho Yamamoto.
2: Wow.
5: Yes. Arigato ozaidemasu.
3: Ito naman next comment from Talking Toshi Sports. Ay,
1: dami hapon na.
3: Mga kalaki.
1: May Tron Farm.
4: Lord Alan,
3: Japan. Na-track po yung mga kababayan namin, mga hapon. My fearless forecast is Sara Duterte will be convinced, no doubt.
5: Convicted,
3: no doubt. Nagdudumilat ang mga ebidensya na she has constitutional violation.
5: Yo! Double cleave it.
2: Take it or cleave it.
5: Double.
4: Sabi ni
2: Arlo last comment.
5: Ito talaga.
4: Lornaro.
5: May comment ko dyan.
4: Lorna Rollins. Sorry, 4949.
2: Parang social
4: y'all deserve the award. Stay strong for being the voice of Filipinos who are still believing and fighting for the truth, accountability, and transparency. Avid fan from Alabama, USA. Lorna Rollins, I support.
3: Yes.
2: Tsaka siya, no?
3: Alabama.
2: Talking, ano ba yun?
3: Talking Toshi Sports.
5: Dapat Alabama yung accent mo, hindi Americano.
2: Fearless forecast niya kasi ay convicted.
3: Convicted, no doubt.
2: Tayo ba nung fearless forecast natin? Parang convicted,
3: diba? Ako magaling mag-fearless.
1: Halino na ebidensya. Halino na ebidensya. So, paborito ko itong si Talking Toshi Sports.
2: Yes. Okay. So, yun ang leader natin.
1: Dalawang with due respect, Mag, tsaka?
4: Si Lorna Rollins, 4949.
1: Okay. Congratulations.
2: Australian dollars today.
4: Oh, nga na sa sabi.
3: Let's go with ang ating mga friends in Australia.
4: Natin yung team song ng Team Pinas for the first time.
2: Okay.
4: Congrats sa ating mga napili. Let's watch this video.
3: Yay!

0: nice ulit namin magpasalamat sa mga bubuo ng KBP sa pag-recognize sa With Due Respect bilang isang best public host, public interest host.
1: Best public affairs.
0: Talito ako sa ating public affairs host na may sariling award.
2: Ulit ng
3: Best public affairs program in Metro Manila.
0: Metro Manila.
1: At congratulations sa lahat po na bubuo ng With Due Respect.
3: Palakpakan. Yes!
4: Alam niyo po, honest po ito ha. Nagisignal lang po kami isang umaga, meron na kami show. Nag-put up po talaga nito ay yung mga crew, yung mga merong brainchild nito dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, no? At saka
0: ERTV,
4: no? At saka sa PCMC. So maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Rest assured po, kahit ano pong mangyari, sasabihin po namin ang tingin naming totoo, no? Kakausapin po namin yung mga politikong pulpol. At saka patuloy po na yung aming mga sinasabi ay batay sa ebidensya, batay sa datos at hindi lamang doon sa cold opinion po namin.
1: Saka this is just cherry on top na lang to eh. Bonus na lang to sa atin because doing this, no, is its own reward, 'di ba? Na meron tayong kakayahan na makipag-usap sa ating mga kababayan linggo-linggo para talakayin yung mga pinakamaiinit na issue. Kaya salamat po dahil kayo naman po yung nakikinig sa amin linggo-linggo, 'di ba?
4: At sana po i-recruit nyo pa ang inyong mga kaibigan, mga kapamilya na manood ng With Due Respect. At sana po ay maging kampanya doon nyo sila. Hindi lamang sa With Due Respect, pati po sa...
1: Si Senador Dino Delio.
4: Kinabukasan.
1: Hindi natin malalabanan yung award na yun, ha?
0: Dito po, mga kababayan, doon nyo, nagpapasalamat na lang kami. Nag-overtime na naman kami. At dyan na naman po nagtatapos. Kasi't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
4: Muli, maraming salamat po sa lahat na i-vibe check at i-deep dive ngayong hapon.
3: Ayan, mabalos po. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
5: Sasamahan po ulit namin kayo next week sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan at sana less bullying at
6: Karen, but more awards.
7: Yeah. Isang napakalaking pribilehiyo po na maging nandito. So sa sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
1: Yan. Marami pong salamat ulit at tuloy ang laban para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Samahan niyo po kami next Sunday ulit. Okay. So, tandaan niyo po, dito po, sabi kasi natin walang personalan, pero parang nagka-personalan na tayo.
6: Last week pa yan eh. Concession speech ang hinahanap.
1: Hindi, pero dun sa mga makapangyarihan, tandaan niyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa...
3: With Due Respect!
1: Golden Dove.
3: With Due Respect.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo tuwing Linggo alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang Lupet!

0: Ang oras sa FM Radio Manila, 3:19 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes!
0: Excuse me. Isa pa? One more? Sige, go. Ahoy! Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:20 PM na. At syempre, ito pa rin ang ating programang soundtrack ng buhay mo, kung saan ikaw ang bida sa ating programa. Syempre, mga ka-vibes, pwede kayong tumawag sa ating numero 0954-406-1967 sa inyong mga requested songs. At syempre, instant pabati na rin sa inyong mga minamahalabs. Minamahalabs. Tama naman. Ay nga pala, thank you ha, sa mga followers natin and viewers natin sa TikTok. Thank you so much sa 40.5K na hearts na yan. At syempre yung mga nag-ano rin, yung mga nag-share at syempre mga nakigulo sa ating programa ngayong hapon na ito. Maraming maraming salamat. Uy, DJ Reyna Chinita! Si Mr. Wetness daw. Tama ba na isang DJ ay may ganito klaseng... Tama ba? Tama ba na isang DJ ay may ganitong kalaking klaseng apartment? Sarap. Maraming salamat. Ay mga ka-vibes, dahil syempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid. Yung mga request niyo, keep on coming lang, kasi pinalagay natin dito sa ating playlist. At the same time, good afternoon din pala sa lahat ng mga nasa 92.3 FMR Manila social media pages natin sa Facebook, IG, TikTok. Lahat kayo, magandang hapon sa inyo lahat. Uy, si Michael Euroflan. Tama ba? Euroflan. Ayan, nag-request siya kanina ng Sana Dalawa Ang Puso Ko. Ayan, na-play ko na yan para sa iyo. Maraming maraming salamat. At si Ate Star Racer din, nandito sa ating programa. Si Candy Bucasas. Ayan, hello. Si John Paul, nag-request ng kantang Reality by Richard Sanderson. Si Wela, ayun, nasa live din natin yan. Maraming maraming salamat. Tsaka syempre, si Donna Cordova. Ayan, nag-request sila kanina ng kantang Dambana ng Pag-ibig by Myrus. At saka, congrats daw for the coming concert this coming Friday. Uy, may concert si Myrus sa Friday. Sige, kita-kita tayo dyan, mga ka-vibes. Hello nga pala kay Donna Cordova, kay Marvie Lagutan, kay Lalaine Lodovice, Virgilio Estares, at kay Shane Marie Lori Tenerife. Ayan, hello. Wala kasing quit, so dinerecho ko na yung pangalan nila. Bahala na kayo. Maganda hapon sa inyo, inyo dyan sa ating, of course, mga listeners natin. Thank you. At saka si Edel Nami. Ayan, pa-shoutout daw dito dyan sa may Prenza Lian Batangas. And requesting for Have I Told You Lately by Rod Stewart. And saying hi na rin kay Felipe Martinez, ang jukebox king ng humayingan Lian Batangas. Maraming maraming salamat. Mamaya, babalikan ko pa yung inyong mga pabate sa ating Facebook fanpage. At syempre, rekta na muna tayo sa lahat ng inyong mga request. Ito, simulan na natin. From Rob Daniel. Kanyang remake ng kantang Nandito Ako by Ogie Alcacid. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo hanggang alas 5 ng hapon. Good afternoon!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 4 in punto. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Pabili po.
5: Nako, nako, nako, wala.
4: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
5: Hindi, nawawala ang radyo ko.
4: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
5: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
4: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
5: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
4: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos...

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ka-vibes, oras natin ngayon 4:23 PM na, at syempre now we're on the last hour ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre kasama po ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Marhay na pagkahapon, Tabi, sa tuyang mga tugang nagadungog ngunyan, at syempre sa mga Bicolano friends ta na yaon man, syempre digdi sa Metro Manila at sa buong mundo. Ano lamang na, masyat na. Anyway, mga kabais, uy nga pala, shoutout lang natin, no? Ang Urban Chick. Uy, marami salamat po sa napakasarap na catering nyo. O, yan, ha? Libre na na yan. Libreng shoutout na yan. Kung gusto nyo ng masarap na pagkain, tsaka may pa-takeout. Urban Chick, mga kabais. Hello sa inyo, marami salamat. Nabusog ako. Yung kapag nabubusog ka, parang sarap matulog. Bagay, Sunday naman, bakit hindi pwede, di ba? Ay, may caller tayo. Sige, ihabol natin to. Hello, good afternoon.
4: Yes, Diyos, marahay na apon tabi. Manoy, Pogi.
3: Oy, Job, marahay na apon tabi sa imo, sir.
4: Yes, marahay na apon tabi. Ayun, marahay ka naka-apod ka ngunyan.
3: Marahay ka naka-apod ka ngunyan.
4: Okay, so... Ayun, bago nga tayo mag-request, shout out muna natin ng maligayang kaarawan kahapon ni Sir Benji Durango. Birthday niya kahapon.
5: Happy birthday!
3: Happy birthday, Sir Benji, ha?
4: Kasi siyempre, si lola ko. Lola ko rin, happy birthday po.
3: Uy, lola, happy birthday! Ilang taon na si lola?
5: Happy birthday! Aba,
4: 94 na.
3: 94! Batang bata pa.
4: 6 years. Oh, 6 years na lang. Oh, centennial na.
3: Oh, di ba? Napakahaba naman ng buhay ni lola. Anyway, nasa si lola ngayon.
4: Mali ito, nasa kwarto nagpapahinga lang dahil siyempre dahil may mga karamdaman na kaya ayun iniingatan na rin namin siyempre.
3: Totoo naman 'yan. Pero anyway, oy, nga pala Joff, dahil napatawag ka, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mong marinig?
4: Pwede ba itong Sweet Baby by George Duke and Stanley Clark?
3: Oh, Sweet Baby!
4: Yan, ganon.
3: Bakit yon? Ano meron dun sa song na yon?
4: Actually, natoka ko yan. Yung parang pang-relax na tugtugan ko eh. Dahil eto, makulit ni sa... Okay, so ayun, parang gusto ko lang siyang marinig. Marinig.
3: Oh, sige, marinig walang problema. I-play ko ito para sa'yo, John, ha?
4: Uy, thank you.
3: Sige. Eh, salamat sa pagtawag and mag-iingat ka lagi. Pati...
4: Uy, wait lang. Batiin mo natin ito. Baka magtampo tong mga nandito na. Maganda-magandang hapon kay Majestic. Ito yung dapos saka siyempre kaya Lores Waliform, Sarilar, Mazda, John Vincent Sagrado, AJ Jacopo, saka kay Welles Sanchez, at saka Adrian Sabroso, William Mortel, Ryan Escoral, kay Tita Leia, Consebrin, kay Felix Valdez, good afternoon, saka kay Lola Tessy, Ciro Cruz, good afternoon sa inyong lahat. So, yun lang.
3: Okay na, tapos na.
4: Okay na.
3: Hindi ka pa pala tapos bumate. Sorry na. Pero sige, i-play ko tong Sweet Baby mo, okay?
4: Oy, thank you. Just mabalos tabi.
3: Wala yung problema. Marahay na pagkahapon sa imo and mabalos tabi.
4: Okay, just mabalos.
3: Okay, yan mga ka-vibes, si Joff ang saduyang padihon. Ayawan man digdi sa... sarisal si Joff. Ano? Kaskason! Hindi na. Bala ka dyan. Ay, nga pala, batilan din pala natin, no? Sila Randy Artiaga Santisas. Ayan, happy listening to kay Tonton Tolentino. Ayan, magandang hapon sa inyo. Thank you so much for always listening. Si Anthony Abrenica, si Sally Lerma, at si Mary Dulay. Ayan, happy Sunday din sa'yo. Maraming salamat po. At saka si Nelson Malinaw. Ayan, maraming salamat man, Tabi. And si Jebby Tiong de la Cruz, si Claudio Gascon. Nakikinig dyan sa May Tagudin, Ilocos. Uy, sa mga taga Ilocos! Penge po ako ng empanada. Yung malaki. Nakakamiss na dyan sa Ilocos. Para lang sa punta ko dyan, tagal na. 2015 pa ata. Ay, hindi. 2018! Sorry na. Okay, si John Paul. Eto, may request siya. Tatlo. John Paul, try ko ihabol to ha. Ang dami nito. Pero kanina nakapagpatugtog naman ako ng Jessa Saragosa songs para sa inyo. Si Wella, si Angel John Pineda Ocampo, nakikinig dyan sa may San Fernando, Pampanga. Magandang hapon sa iyo, papi. At saka si Ning Ocampo. Ayan, nakikinig siya ngayon. Happy listening po. At saka sino ba? William Mortel. And si Paolo Bordado, dyan, nakikinig from Malolos, Bulacan. And request ng kantang Maging Sino Man You ni Mama Mo Sharon Cuneta. And also si Ate Elstel, Tessa Herrera, Sino Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat. O yan, in the meantime, i-play na natin itong Sweet Baby Mo Jop. Mga kawais, itong soundtrack ng buhay mo on the last hour. Kasama si DJ Poggy Alcacid sa 92.3 FMR. Kapais mo sa Soundtrip.

0: Vibes That's Right. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ani Lupet.
0: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: Ka-vibe!
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 4:47 PM na at syempre tayo po ay mamamaalam na muna sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. At magbabalik tayo syempre sa Linggo ulit ha, 12 noon hanggang alas 5 ng hapon para sa inyong mga instant request at mga pabate. Aba mga ka-vibes, iniba nyo ang araw ko today. Pinagod nyo ng husto ang pogi, uuwi na lupaypay. Grabe ang daming callers. Okay, maraming salamat sa mga unang beses tumawag sa ating programa. Thank you so much! Ang lupit! Ewan mo, ang may kasalanan niya si Sir Vic. Ewan ko ba bakit taas ang taas ng kamay eh. Wala akong magawa. Pero syempre mga kabay, maraming salamat din sa ating FMR squad na palagi sumusuporta sa lahat ng ating mga programa magmula Lunes hanggang Viernes hanggang Sabado Linggo. Araw-araw hindi nyo kami binibigo iba. Mura syempre sa ating mga members at sa President and Vice President ng ating samahan. Sana mas lumaki pa ang ating community para mas masaya ang lahat. Iba! Anyway mga ka-vibes, sige po, ako'y magpapaalam na muna pero syempre magbabalik po si DJ Pogi Alcacid ng Sabado ulit. Syempre pag weekend, aba akin yarn. Kapag alas Sabado naman syempre ang ating throwback hits, alas 3 naman yan ng hapon hanggang alas 6 ang pagbandera ng inyong mga favorite 80s at 90s na mga tungtungan. Aba dun na yan sa ating throwback hits. At abangan nyo rin po mga ka-vibes ang ating 3 hits throwback kung saan meron tayong featured artist of the week at magpapatugtog tayo ng tatlong sunod, hindi lang isa, hindi dalawa, aba tatlong napakaganda at top hits ng ating featured artist of the week. Kaso abangan niyan sa darating po na Sabado 3 to 6 PM. Okay? O siya, sige! Ako yung papaalam, syempre susunod na sa akin. DJ Kim Churva. Ayan, para sa programang Disco Linggo. Pagkatapos dating sumound trip ng inyong mga pang-relapse malala sa hapon, papasayawin naman natin kayo ng 5 oras. Kala nyo ha? Kala nyo makakaano kayo, makakatakas kayo? Hindi! Walang matutulog! Charot lang. O siya, sige na, ako yung magpaalam na. At bago tayo magpaalam, gusto ko na sanang batiin ng happy birthday ang nag-iisang the man from Manila. Siyempre mga ka-vibes, meron akong ano? Ano pa ba yung mga kanta? Kaleidoscope World? Cold Summer Nights? Wala. Walang iba. Happy 62nd birthday in heaven, Francis M. Maraming salamat sa musika mo. Pero si DJ Pogi Alcacid, uuwi na muna. Mga ka-vibes, maraming salamat po. Ito po ang soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit. Bye!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip!
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, it's 5:27 ang gabi. At syempre isang magandang gabi sa mga nagagandahan, nagpopogian nating mga Ka-Vibes. Garabi naman yan, ngayon ay araw ng Sunday. It's October 4, 2026. Grabe yun! Oktubre na mga Ka-Vibes. Kamusta sa? Ikaw ba yung nakapaghandaan na? Oo. Agad-agad dito. Diba kapag ka-ber months, talaga nakakapaghandaan na dapat yung mga Ka-Vibes natin. Yung iba dyan, yung mga nanay, tatay. Nagsisimula na sila magtingin-tingin ng mga pangarigalo para sa kanilang mga inaanak, sa kanilang mga anak. Tapos sasabihin sa kanilang anak, ay, hintayin nyo mamayang 12 midnight, may ipaparating si Santa Claus. Diba may mga ganon? Ako, naranasan ko na yan nung aking kabataan. Nung aking kabataan, talaga namang mag-iintay kami dun sa may ano, yung Christmas socks namin. Talagang sabi, may ibibigay si Santa Claus dyan. Diba may mga ganon? Tapos, nung one time, di kami natulog ng kapatid ko, nakita namin, ayun, may isinut sa aming Christmas socks ang aking nanay at natay. Ganon! Pero yun naman talaga, it's all about ano eh, pag Christmas talaga, it's all about happiness, giving gifts, ba? Diba? Talagang more of celebration dahil birthday yun ni Jesus, hindi ba? And ikaw ba Ka-Vibes? Nako, eto na nga, kung meron ka gustong ipabate, ipasharaout, batiin ng happy birthday, abay, pwedeng ka na dumiretso sa ating 92.3 FMR Manila. Ganon! Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. 92.3 FMR Manila. Yan lamang ang hahanapin. Idamay nyo na rin si DJ Kim Churva. Kung meron kang gustong ipahabol bate, babatiin natin niya sa ating pagbabalik. Of course, dito yan sa programang Disco Linggo. Kasamang nag-iisang chinitang chika Dora, Kim Churva. Oras natin mga Ka-Vibes sa 5:29. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Susunod na awitin, it's like
2: that. And it goes a little something like this.

0: vibes.
1: FMR, ka-vibes sa soundtrip. Oras natin mga ka-vibes sa 5.15 ng gabi. At syempre, isang maganda-maganda-magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kasama niyo pa rin ngayong oras na ito hanggang alas 10 ng gabi ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Grabe naman yun, no? Talagang ramdam na ramdam ko yung pag-indak ng mga ka-vibes natin. Diba? Talagang gising na gising pa rin sila sa mga oras na ito. Syempre, yung iba habang nagluluto, abay sound trip talaga tayo dyan. Diba? At yung iba naman, habang namimili pa rin, diba? Hindi pa rin na maisip ko ano ba yung pwedeng lutuin mamayang gabi. Kasi ngayon ay Sunday, diba? It's all about reunion. Reunion? May ganun bang buo? Alam mo, kulang ka lang talaga sa tulog, DJ Kim Churba, na pag-ahalataan ka, no? Pero anyways, highway, syempre yung iba, syempre kapag Sunday, family day yan. Yung iba nga, gumagala at dun pa kumakain sa labas. Tiyan all! Basta make sure lang ha, mga ka-vibes, mag-iingat po tayo. And wag po natin kalimutan, of course, na ingatan din yung mga personal na gamit ninyo, lalo na kung ikaw ay magko-commute, magbabiyahe, dahil hindi naman natin na, hindi natin kailangan maging kampante at all times. Okay, kailangan aware ka, alert ka. Ganon! Pero ito na nga, speaking of alert na alert, abay, alert na alert.

kay Wala. Wala, wala, wala, wala, fight, fight, fight. Ay, iba pala. Namiss ko lang yung ano, yung mga klasik ko dyan sa ano, sa Beda. Yeah. Shout out sa Beda College Alabang. At gayon din, kay Randy Santisas. Ayan. And kay Paolo Bordado. Good evening, good evening. Gayon din, of course, ay speaking of San Beda. Abay, eto na nga, yung aking classmate. Abay, reporter ng PRTV. Nakasungkit lang naman ang award. Aba, best field reporter. Aba, congratulations! Sobrang proud ako sa'yo, Angela Babad. Diba? Bay, alain nyo yun, nung bata-bata namin. Wow, bata-bata talaga namin. Etong si Angela Babad, mahilig lang talaga itong umarte, mahilig mag-direct-direct, diba? Mahilig yan sa mga ano talaga, films and all. Magaling din talaga magsulat yan. Talented din yung batang yan eh. Grabe yun! Kaya I'm so proud of you, diba? As someone na na-witness yung, alam mo yun, yung tagumpay mo nung nagsisimula ka palang up until now. Kaya congratulations. And of course, congratulations din sa lahat ng mga nakatanggap na award mula sa PCMC. Ganyan din sa DZMM, sa PRTV, sa FMR. At kahit nominations yan, abay, malaking bagay na yan, diba? Kaya congratulations po sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat yan sa mga ka-vibes natin dahil po sa inyo. Kaya nanonominate, nare-recognize ang inyong ka-vibe sa sound trip na 92.3 FMR Manila. Palakpakan! At syempre, sa ating pagbabalik, huwag kayong mag-alala dahil magchichikahan pa rin tayo at mag-indakan. Dito lang yan sa programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Chueva. Kaya manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR ka-vibe sa sound trip. Ang oras natin, 5:54.

0: 92.3 FMR ka vibe sa Soundtrip. Oras natin 6:24 ng gabi, kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. So magandang gabi, at syempre eto na nga, no, ay chika ko lang muna ng very very light. Opo, kahapon kasi wala nga si J. Kim Turva sa programang Sessionistas, at tayo ay dumayo dyan sa Maylipa, Batangas. Abay, napaka-energetic ganong mga tao diyan. Grabe yung energy nila, no? Pero maraming salamat once again kina Ma'am Hazel, kina Whale Ilagan, of course. Ayan yung artist natin na interview natin before sa programang Sessionistas. Ayan, kada recommendation, ganyan. Maraming salamat. And of course, aking co-host na si RJ, ayan, shoutout. At syempre sa kanyang tatay na mahilig makinig ng radyo. Ayan, ito na po, shoutout. Maraming salamat. Si RJ Domingo, ayan, sa tatay ni RJ Domingo, kung nasan ka man, abay, shoutout sa'yo. Grabe naman yon, iba yung energy ng mga Batanggen yun. Ano, iba talaga eh, talagang mapapabarik na lang talaga sila eh, no? Sakto ay gabi noon. Parang iba naman yung tono mo dyan, DJ Kim. Pero nakakatawa dahil iba yung pagtanggap, pagyakap ng mga ka-vibes natin mula sa Lipa, Batangas. O, diba? Ganun talaga ang lupit ng mga yan. And speaking of malupit, abay, malulupit din, of course, yung mga tugtugang inihanda natin for tonight. Dahil eto na nga, may nag-message sa atin. Grabe, DJ Kim, napapainda kami na mag-asawa ko ngayon. So, sinong maasawa mo dyan? Charita. Ayan ha, shoutout ha, kay na Jerry Lynn ha. Talagang napapaindak daw siya ng asawa niya. Baka naman mamaya ha. Naku, kalma-kalma nyo lang. May mga bata dyan. Charita. Iba palang indak yan. Masyado pang maaga mga ka-vibes. Pero anyways, highways ngayon ng Sunday ay talaga namang yung iba talagang sobrang, ito na yun, nagpupursige sila para naman ang sa gayon ay makapag-prepare sila para naman sa nalalapit na Christmas. Nako, ito na nga, may nag-share, oo. Ito, i-share na, mukhang itong nag-share itong si Angel. Mula pa dyan sa may Cubao, oo. Abay, sabi lang naman niya, ako, DJ Kim, handa na ako para sa aming Noche Buena. Aba, dahil ngayon pa lang, talaga naman, sinasabi ko na sa asawa ko na ibigay sa akin lahat ng sahod. Ikalma mo ha. Oo. Teka lang, bakit tumatawag to si Pogi Alcacid? Ano namang problema nito ni Pogi Alcacid? Talaga naman, parang na-miss kayo kaagad ka vibe. Sabi ni Pogi, parang na-miss ko kaagad sila. Parang gusto kong ako din, mag-extend pa ko dyan. DJ Pogi Alcacid, mamaya, teka, sasagutin ko yung tawag mo, ha? Oo. Pero anyways, highways mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang magandang tugtugan. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa programang Disco Linggo. Oras natin ay 6:28. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Uy, kinikilig! Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip!
5: 92.3 FMR!
2: Chaka chaka chaka chaka chaka.

0: vibes. FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin. At syempre, ito na nga ang oras natin, 6:42 ng gabi. At kasama niyo pa rin ang chinitang Chikadora, Kim Churva. At ito na nga, alam nyo, bigla lang may naalala si DJ Kim. Kasi marami na naman akong mga nakikitang post right now sa ating social media accounts, no? Talaga naman yung mga ka-vibes natin, hindi talaga nauubusan, oo. Hindi nauubusan ng mapag-aaway. Lalo na yung mga mag-couples dyan. O ano, napatingin kayo sa isa't isa, no? Oo na, hindi pa rin kayo nag-uusap, hindi pa rin kayo nagkikibuan. Alam mo bakit? Dahil hindi mo siya nabate ng National Boyfriend's Day. O, diba? Aminin mo yan. O ano, hindi kayo makatingin sa isa't isa ngayon, no? Napapakamot ulo, parang napapatawa, na pinipigilan dahil mataas ang pride eh. Oo, hindi kasi na-post eh. Oo. Baka isipin niyan, baka iba naman pala yung boyfriend mo, hindi mo ako ma-post-post, ha? Alam mo, may mga ganun talaga, no? May mga ganun talagang mga kalalakihan na although hindi ko naman nila lahat, may mga ganun, some of them naman, hindi na-post. So parang big deal, tapos tahimik lang. Diba? Tahimik ka lang. Tapos bigla ka na lang magugulat, nag-iba yung mood. Aba! Yung pala, may nakita sa Facebook, yung iba mga nagsisipaw sa mga Happy National Boyfriend's Day. Tapos napakahaba pa ng caption. Diba? Napakahaba ng caption. O yung mga single ngayon, tuwang-tuwa. Lalo na kapag nakikita nila sa social media, nag-aaway yung mag-couple, no? Eh, kung ba bakit ganyan tayo mga Pinoy, na? Tuwang-tuwa pa tayo sa mga ganyan. Ano pang ginagawa nyo? Mag-usap na nga kayo talaga. Alam nyo namang hindi nyo matitiis ang isa't isa eh, diba? Taka, depende naman yan sa'yo. Di ngayon, humabol ka. Kahit hindi na ngayon National Boyfriend's Day, ay syempre, pwede ka humabol, mag-post ka, i-story mo. Ano bang gusto mo? Diba? Kanya-kanyang trip yan eh. Pag-usapan nyo, huwag nyo namang gawing big deal, diba? Hindi naman sa, dahil sinabi ni DJ Kim, kailangan gawin nyo na kaagad, no? Depende pa rin yan eh. Pag-usapan nyo pa rin, diba? Ano ba yung setup ninyo as a couple, diba? At saka, ako kasi, as someone na hindi naman talaga ako ganun ka, alam mo yun, kapos sa social media. Kapos sa social media. I mean, umabot ako sa ganung point ng buhay ko, lalo na kapag busy ka sa school, diba? Hindi kayong parang everyday, I'm here at the moment. May mga ganun-ganun, diba? I'm having fun with... At kung ikaw naman yung tipo na tao na panay-post, okay lang din, walang problema. Kanya-kanya tayo ng trip. Ngayon, kung ikinantampo yan ng boyfriend mo ngayon, kausapin mo, mag-explain ka, explain yourself. Pag-usapan ninyo. Ano ba yan? Gano ba kalaki yan? Nagmamatter ba yan sa relationship nyo? Well, pwedeng may pagkaano, alam mo yun, medyo hindi mapakalate yung si boyfriend mo kasi dahil nga sobrang laki na rin ang chance or kumbaga malaki ang influence ngayon ng social media kung ano-ano mga nai-input sa mga isipan natin, hindi ba? Kapag di ka pinos, baka may iba yan, di ba may mga ganon? Ewan ko na lang talaga. Alam nyo, depende pa rin yan kung gaano kayo katatag sa isa't isa at kung gaano nyo pinagkakatiwalaan ng isa't isa. Yun lang naman yun, diba? Well, pag-usapan ninyo, huwag na kayo mag-tantrum sa isa't isa. Oo, kumbaga, huwag nyo na palakihin yan. Isipin nyo, ang dami nyo na pinagdaanan sa buhay. Marami na kayong nalagpas ang mga pagsubok. Ngayon pa ba, dahil lang sa hindi na ipost sa social media? Diba? Ngayon, yan, ganyan! Yung mga gusto natin yung nagkakalabitan, nagkukulbitan na, diba? Nag-uusap na, mag-usap kayo habang pinapakinggan natin yung mga malulupitang tugtugan dito sa programang Disco Linggo! Kasama pa rin ang chinitang Chikadora, Kim Churva. At kung ikaw may gusto kang ipabate, abay, gawin mo na yan, mag-comment ka na yan sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila at i-follow, subscribe mo na rin kami dyan. At sa ating pagbabalik, iyang shoutout natin, batiin natin lahat ng mga ka-vibes natin, mga nagdiriwang of course, na kung ano man, anniversary, monthsary, birthday, diba? At kung ano-ano pa yan, Ready si Kim Churva Joan. Abangan niyo na sa ating pagbabalik dito lang yan sa programang Disco Linggo. Dito lang yan sa 92.3 FMR Kavarch sa Soundtrip. Oras natin is 6:47.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
5: Hello, party people! Put your hands up in the air and sing now with me!
6: Dear

Catalonica.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Hindi pa tapos ang weekend, kuha ng sayawan. Makiyugyuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music.
4: Yeah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Next! Bagong ribbon na! Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip. Oras natin mga ka-vibes sa 7:41 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Grabe, mantakin nyo yun. Oktubre na, no? October, this is it, pansit. Kung may gusto kang gawin, gawin mo na ngayon din. Di ba, nang mapagod ka, kakatry ng try, pero okay lang yan kasi magbubunga din yan. Alam mo, bakit ganun yung sinasabi ni DJ Kim? Kasi marami akong nakikita, marami akong mga nababasa na parang napanghihinaan na sila ng loob. I know and we know naman talaga na sobrang hirap, diba? Lalo na sa panahon ngayon. Parang sa gagawin mong bagay, diba? Paano ba yan? Ano ba gusto mo? Ikaw ay magkaroon ng, syempre, maging content vlogger na rin. Ano ba? Maging beauty influencer? Maging kung ano mang gusto mo, diba? Mapa-office work man yan. Yung iba parang nawawala ng pag-asa. Lalo na kapag ka umaabot sa point na parang marami silang failures, marami silang mga pagkakamaling nagagawa. Pero 'di ba yung mga successful nga na tao, 'di ba? Marami rin silang mga naging failures sa buhay bago nila mapagtagumpayan ang kanilang tinatamasa na tagumpay. Nawawala yung mga I'm lost. Nawawala yung mga words ko. Pero grabe, kasi ito yun ha, mga ka-vibes, lalo na sa panahon ngayon. Sobrang hirap. Yes, very challenging, difficult. Lahat na ng mga salita na mahihirap, yan, parang talagang yun yung pinapatunguhan ni DJ Kim. Eh pero alam niyo yon, kailangan niyo lang talagang lakasan yung loob niyo. Kumapit lang kayo, mas gawin niyo yung best niyo kahit na paulit-ulit kayong nadarapa, kahit na paulit-ulit kayong nagkakamali. Pero syempre, dapat yung pagkakamali na yun, natututo ka. Hindi yung uulitin mo ulit yung pagkakamali na yun. Parang mali na yata yun. Parang may sakit ka na nung time na yun, diba? Alam mo na yung pagkakamali mo, tas uulitin mo ulit, diba? So, syempre, you learn from it and then bangon ka paunti-unti, diba? And if you need someone na may makakausap, may mapag-vent out, if you think there is some person na talagang makokontak mo na, I'm feeling not so well, I'm feeling bad, hindi ako okay, kontakin mo, diba? And alam mo yun, baka mali nyo, maiintindihan ka rin nun, same din kayong pinagdadaanan, meron din siyang mai-input for you. Huwag kayong matakot kesa yung sarilini ninyo, diba? And for me, ano lang siya, it's a way para naman ng sagayon, eh, ma-release nyo yung nararamdaman nyo. Then after that, bangon ulit, diba? Bangon ulit, ganun naman talaga sa buhay eh. Talagang hindi laging perfect, hindi laging nasa taas ka, talagang minsan naabot ka sa point na nasa ilalim ka, talagang feeling mo parang madadown ka na parang, am I in the right path? Nandito pa ba ako sa tamang landas? Okay pa ba itong ginagawa ko? Mapapatanong ka sa sarili mo eh. Pero ito na sasabihin ni DJ Kim Churva, kung ikaw ay sa tingin mo natututo doon sa mga nagagawa mong mali, sa mga pagkakadarapa mo, yes, nasa tamang landas ka. Kasi nandun ka sa point na dinidiscover mo ulit yung sarili mo, dinidiscover mo kung ano ba yung gusto mo talagang gawin sa buhay. And if you feel like na parang wala ka namang nararamdaman at all, paulit-ulit ka lang darapa, tapos parang hindi ka naman masaya. Di ba hindi yan yung para sa'yo? Di ba? Yun pala yung kailangan din nating tandaan, no, mga ka-vibes. Kapag may bagay tayo na ginagawa, tas kahit na ilang beses tayong napapagod, ilang beses tayong nalulugmok, pero masaya tayo. Ibig sabihin, yun yung para sa'yo, di ba? Huwag mo nang ipagkait sa sarili mo yan. Diba? Palakpakan mo yung sarili ninyo. Palakpakan mo yung sarili ninyo. At syempre, tapikin niyo ang inyong balikat. Pwedeng sabihin niyo sa sarili niyo, kaya niyo yan, ganon. Sabay-sabay tayo, ka-vibes. Kaya natin yan. Ganon. Bakit ganyan bigla yung mga wordings mo, DJ Kim Churva? Well, just to give you, talagang isa sa mga pinakamamahal ko kasi sa buhay, umabot na rin sa punto na parang nawalan siya ng hope. And then umabot din sa punto na ayun na, nakapag-desisyon siya ng hindi maganda sa buhay. Na talagang ikinalungkot ng aming pamilya. And hopefully ng mga ka-vibes. Kung meron kayong mga pinagdaraanan, kung di nyo kayang sabihin sa mga family nyo or sa friends ninyo, di pa di kayong tumawag sa mga professionals, diba? Meron po tayong mga free na mga numbers na pwedeng-pwede nyo pong i-check. Okay? Lalo na if you are struggling with your mental health. Ayan, mag-search lang po kayo sa inyong mga Google website. And ayun lang. Basta, kaya mo yan ka-vibes. If you feel like nag-iisa ka, huwag ka mag-alala. Nandito kami, kasama ninyo ang buong FMR. Kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. Halika nga, ihaga kita dito. Halika dito, ah. Ayan, sana kahit papaano, naging okay yung pakiramdam mo ngayon. Naman lang, kaya mo yan. Go girl, go boy, go mga ka-vibes, diba? At syempre, eto na nga, para naman tuloy-tuloy ang good vibes natin. Papatugtugin na rin natin ang mga malulupit na tugtugan. Nandito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Oras natin, 7:47.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Hindi patapos ang weekend. Gawa ng sayawan. Makiyug-yuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music.

0: 92.3 FMR Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 8.22 ng gabi, mga ka-vibes. Kamusta? Sa naman kayo dyan? Kayo ba ay nakapaghapunan na? Abay, kung hindi, ano bang iniintay ninyo? Anong petsa na? Gusto nyo yung lagi kayo talagang sinusuyo. Lagi kayong lagi kayo sinisigawan ng nanay nyo. Di ba? Hindi ba kayo kakain? Naghanda-handa ng masarap na ulam, lalo na kapag ang ulam ninyo ngayong gabi, talaga naman may palyempo. May pa-barbecue. Agoy, napakasarap, di ba? Parang nang-inggit ka lang ni JT. Hindi ako nang-inggit, naiini-inggit ko yung sarili ko kasi naman, pag mga ganitong oras, di ba kapag Sunday, parang gusto mo, bago ka sumabak ulit on a Monday, kailangan talagang busog na busog, tapos kakain mo na lahat ng mga masasarap na putahe, di ba? Na para bang last pero anyways, mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churba. Para sa programang Disco Linggo. Grabe, nag-enjoy yung ka-vibes natin, no? Kahit gabi na, walang matutulog sa pamilyang to. Sino sinabi niyong matutulog ng maaga? Sino sinabi niyong walang magpupuyat? Hindi tayo pwedeng ganyan. Pero anyways, isa rin sa mga laging talagang all-night puyaters talaga, itong class 213, ay talaga naman napakagagaling ng mga ito. Pagdating sa puyatan, pagdating sa paglalaro ng ML, abay, hindi lang yan. Napakasarap at napakasaya rin kasama ng mga ito. Aba, eto na nga, sige. Shoutout natin, itong si Alex. Laging nauuna yan. Kumbaga parang sa bingo card, unong-uno ka na. At syempre, shoutout sa kanyang napaka-poging anak na si Sandro na mahilig manood at magbasa ng Harry Potter. Ganon. Kaya kapag kinausap mo yung anak niya, "Hey honey, how's you?" Mga ganon agad. Pero, shoutout din, kina Rhea mula pa to sa Bataan. Ito may pa-coffee shop siya dyan no? Coffee shop ba yun? Nakakalimutan ko na Rhea. Pero, kung gusto nyo itry, ayun, pumunta kayo sa Bataan. O, diba? Uy, shoutout sa mga ka-vibes natin mula sa Bataan, ha? Gayun din, eto, kung may Bataan tayo, meron pa tayong representative from Baguio. Talaga naman si Mitch. Ayan, shoutout sa'yo. MC from Baguio. Pati na rin sa kanyang Junakis, hindi ba? At gayon din kay Carla. Eto kapag ka, konting ubo, konting may nararamdaman kang sipon. Abay, alam mo ang gagawin niya. Ay, anong kailangan mong gamot? Kasi nga, isa siyang medtech. O, diba? All the way from Pasig naman. And of course, ang queen mommy na si Tonette. Shoutout! At sa iyong ring baby, diba? Shoutout, maganda gabi sa inyo. At gayon din kay CJ at sa kanyang girlfriend. Ito, napaka-hustler na ito mag-course pagdating sa ML, no? Abay, shoutout din kay Eldridge. O, diba? Talagang party all night yan, eh. Tsaka hindi makukumpleto yung barkada kapag wala yan, eh. Kasi parapakaingan yan. At combo pa yan with Gibo. O, diba? At gayon din, i-shoutout na rin natin. Ay, hindi pwedeng makalimutan si Erin Miranda. Abay, kung nasa ka man, Erin Miranda, igalo mo naman yung baso mo. Tiyari! For sure, baka sumasali sa mga quizzes. May mga ganun pala, ano? Yung may mga sasali ka sa mga event, yung may mga portion ng Q&A. Talagang makahasa yung yung brain mo. Brain mo? Na parang baka talaga naman. Uy, pero shoutout sa class 213B. Mabuhay kayo and congratulations! Ayan na ha, mabuhay kayong at gusto ninyo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung gusto nyo mag-shararout, magpa-shararout, abay, ano pang iniintay ninyo? I-follow nyo na kami, i-subscribe nyo na kami sa lahat ng mga social media accounts na 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. Kami nang bahala sa inyo kung may mga request kang song na parang feeling nyo naman pasok na pasok sa ating programang Disco Linggo. Abay, ano pa iniintay ninyo? I-comment nyo na po yan sa ating social media account. And of course, huwag nyo na rin kalimutan na i-follow, subscribe nyo na rin si DJ Kim Churba. Okay ba yun? Alright, I can hear your scream. Wow, grabe naman! Kaya naman, ito na nga, ituloy na natin ang susunod na awitin natin. Ako talagang mapapatayo ka, mapapainda ka dyan. Mga ka-vibes, kaya naman, stay tuned ka lang dito sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin, 8.27 na pala, oh my god, 8.27, ang bilis ng oras. Pero ito na nga, I Should Be So Lucky by Kylie. Alright!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Rebecca Vibes sa Sound Trip. Ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, it's 9:32 ng gabi. Ayan, maraming salamat sa ating mga ka-vibes na talagang kanina pa talaga silang indak na indak sa sayawan, indak na indak sa ating malulupitang tugtugan. Of course, dito lang yan sa programang Disco Lingo. Kasama at nakasama nyo ngayong Sunday, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Grabe, no? Talagang mapapaano ka ngayon eh. Kumbaga pagka ganitong gabi, tapos talagang malamig pa yung gabi, talagang mapapaisip ka na lang, mapapa-throwback ka kahit hindi Thursday. Alam niyo, yun yung feeling na mapapatingin ka na lang, hala, andami ko na palang nagawa, ang dami ko na palang nalagpasan. Parang grabe dito lang ako dati, pero ngayon grabe, nakakabili na ako ng sarili kong pagkain, nakakapag-grocery na ako, nakakapag-provide na ako, nakakatulong na ako sa mga mahal ko sa buhay. And yes, deserve mo kung ano man yung gusto mong gawin. Yes, deserve mo. Ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, deserve mo yan. Kung hindi ka makatulog kasi hindi mo pa ma-check out yung matagal mo nang gustong bilhin, check out mo na yan. Kahit na marami kang binabayaran, kahit na marami kang responsibilidad, kahit pa marami ka talagang bayarin na talagang hinahabol-habol ka. Pero, sabi nga nila, kahit na deserve mo yan, minsan magtitira ka pa rin, of course, for emergency purposes. Pero ngayon pala sinasabi ko sa'yo, i-check out mo na yan. Lalo na kung matagal na yan, naka-add to cart lang dyan sa may account mo. Diba? Kung lalo na kung deserve na deserve mo at talagang ma-ROI mo yan. O baka mamaya, mga ka-vibes natin, anong ROI na yan, DJ Kim? Gabing-gabi na kasi, ba't minabanggit mo yung mga ganyan? What I mean is a return of investment, diba? Kung sa tingin mo naman talaga, magkagamit mo yan, kailangan mo yan, dibilhin mo. Diba? Kung ikaw ay runner, diba? Kung talagang ikaw ay very sporty, tapos naka-add to cart sa'yo ay shoes. Eh baka kailangan mo na, baka mamaya kasi gutom na yung shoes mo, hindi mo pa rin napapalitan. Ano yung gutom na shoes ni JK? Yung bumubukaan na yung ano, yung swelas, diba? Talaga naman, oo, kawawa naman ang ating ka-vibes. No? Kaya i-check out mo na yan. Kung di ka makatulog, kung feeling mo naman, kailangan na kailangan mo na, eh bakit hindi mo pabilhin para naman sa sarili mo yan? Eh kung sa ibang tao, nabibili mo yung gusto nila, bakit sa sarili mo pinagkakaitan mo? Diba? Ang hirap kasi niyan eh, yung nakakalimutan natin yung sarili natin. For the give tayo, for the love, for other people, for our loved ones. Pero nakakalimutan natin yung pagmamahal sa sarili natin. Kaya ngayon pala sinasabi ko na sa inyo, deserve mo yan, bilhin mo na yan. Mabuti rin ako sa puntong ganyan, yung tipo, hindi ko naman kailangan to pa. Hindi na, parang luho lang to sa akin. Pero iba yung feeling kapag nabili mo yung gustong-gusto mo, yung pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, iba yung feeling na ganun eh, diba? So kung ako sa'yo, gawin mo na yan kesa magsisika pa, diba? Well, sa mga ka-vibes natin, kung feel nyo naman na kaya pa namang magtiis, wala namang problema, nasa sa inyo. Kung meron pa kayong kailangan, mas unahin pa, walang problema yan. Pero kapag dumating sa punto na napos naman na, naibigay mo na lahat, diba? Okay na yung mga pangangailangan, baka naman it's time to give yourself a shot. O yan na ha, baka mamaya may makita pa akong mag-post bigla. Ano ba yan? Mapap, lagi na lang may sana all, diba? Tama na yung kakasana, o kung kaya mo naman, if you have the means, why not? Diba? Why not, coconut? Kaya naman muli, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes. Ay, nag-chat sa akin si William Mortel. Napakaganda naman na sinabi mo, DJ Kim. O, diba? Mas maganda yan. Kung talaga naman, sa susunod na Sabado at Linggo, magkakarinigan at sasamahan niyo ulit si DJ Kim sa programang Sessionista, 6 PM up until 10 PM. Every Saturday po yan. And every Sunday, 5 PM up until 10 PM para sa programang This Calling Go! Magkarinigan tayo ulit sa susunod na weekend, mga ka-vibes. Huwag niyo muna ako mamimiss, ha? O siya, ikikiss ko na lang kayo. Good night, everyone! At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang malulupitang tutugan. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, mga ka-vibes, it's 9:36.
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
3: FMR,
2: ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo Sunday 5 PM sa 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip.
1: Ang Lupet! Uy, kinikilig! Ang Lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Goodbye.

tawa at saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet. Ano, pwede mong kulitian, pwede mong kurutian, wag na wag mula nga haharatin, DJ Joko Loco is his name! Ka-vibes, ngayon ay Lunes, October 5, 2026. Tara, yung iba dyan, papaldo ngayong araw dahil yung iba, di ba, asinko ang sahod. O siya baka naman, ha? 4.22 na nag-umaga ka, vibes. Ikaw man ay nakikinig sa mga sulok ng Pilipinas o sa mga sulok yan ng mundo dahil may FMR app tayo. Amay, maraming salamat po sa inyong maagang pagtutok sa ating himpilan. At syempre dahil dyan, isa-shoutout na muna natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig, ano, sa pamamagitan po ng ating mga sister stations. Sister stations! Iba talaga ay good morning! 97.5 FMR Jensen. Good morning, 102.3 FMR Bacolod. At syempre, hindi na mawawala. Good morning, 102.3 FMR Bagayun. Good morning, vibes. Taray, thank you, grade 1. Taray naman, di ba? Speaking of thank you grade 1, nakuha, maraming magsisipaso ka na naman ngayon sa araw na ito. Yung iba man ay nasa kolehiyo, yung iba man ano, ay papasok sa kanilang trabaho, sa anumang level yan, ano, mga ka-vibes. Abay, magandang umaga sa inyo. Sana ay maging maganda ang almusal ninyo, masarap ang inyong pagsasalusaluhan. Ganon din naman, ano, mga ka-vibes, sa mga nanay natin na naghahanda na rin para sa kanilang mga junakis. Sarap pa naman ang baon sana ng mga chikiting. Ganon din, ano, pagdating sa ating mga katatayan na siya ding maghahanda para sa ating mga junakis at mga chikiting maghahatid. Abay, mag-iingat po tayong lahat. Pero bago maghatiran, abay, syempre, bumangon na muna kayo sa inyong mga higaan. At ito na nga para masarap ang umaga mo, ka-vibes. At speaking of agahan, ito na nga ang ating katanungan. Sagutin nyo na yan para sa ating
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: O question of the day, speaking of agahan, lalo yung mga mahilig magkanin tuwing umaga o almusal, ilang takal ang madalas mong isaing ka-vibe? So taray naman, nasa usapang kanin na tayo, para kanina nagbabatian lang tayo, di ba? Mabatian! Pwede rin naman, magbabatian ng itlog, di ba? Dahil malapit na rin magluto ang inyong mga magulang, ang mga ka-vibes natin, lalo na kanilang mga agahan. Pero ito na nga, ano, ilang takal ang madalas mong sinasaing ka-vibes. Ito may ilang hirit. Yung mga ka-vibes natin, si ako, si Jax TV, sabi niya dalawa. Dalawa dahil malakas na siya kumain. Share ko lang kahit walang nagtatanong. Oo, tama naman. Pwede rin naman yan. Si Maria Retina, si Sarmiento, basta sinasaing niya raw bigas. Yun lang naman talaga yun, di ba? Oy, shoutout sa inyo mga ka-vibes. Tutok lang sa ating programa. Dahil hanggang alas 8 nyo pa po kami makakasama. At sagot na rin sa ating question of the day na ito. Dahil posted na po yan sa ating Facebook page. 92.3 FMR Manila or 923 FMR Manila. At mababalikan natin yan, syempre, kapag bumalik na rin kami. Pagkatapos namin magkape. Dito sa inyo favorite pag-is. Jay nga ang programa ang Vibes Good Morning! With your one and only kuletadem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama at maya-maya lang din makakasama natin si DJ Joko Loco. Dito lang po yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Soundtrip ang oras 4:26 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
3: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Thanks!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 92.3 FMR
0: Ang lupet!

Bibig ang tawa't saya every morning.

0: Miss Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Ba, DJ Juke?
0: Nako! Grabe naman yan. Yung extra din na bumalik, pero parang may babalik na iba.
2: Alam mo ba? Abay, share lang namin ito, ka-vibes, ha? Kahit hindi ninyo tinatanong, ha? At paalala lang din na kahit nabanggit na namin ito nung Friday, abay, alam nyo po ba na magbabalik na po o magre-resume na po ang NCAP or ang No Contact Apprehension Policy ngayon po yung October
0: 5. Oh, yay! Kawawa na naman kami nito.
2: Alaya! Kawawa na naman yung mga takbong walang iya!
0: Grabe naman yan!
2: Yeah!
0: Kumula si Joe, ano ko!
2: Mag-check ko off!
0: Oh. Uy, ilan? One!
2: Ay. Wow! 100 email lang!
0: Diyos
2: ko po, ano nga bang ibig sabihin nito, ano mga ka-vibes, ang NCAP or No Contact Apprehension Policy? Ang ibig sabihin nito mga ka-vibes, mauhuli ka kahit hindi po kayo sitahin dahil marami pong camera nakapalibot ano sa mga lungsod na babanggitin po namin. Ito ha, makinig ka ka-vibes, kung ikaw ay taga Manila City, taga Quezon City, taga Valenzuela City, ay di pala Valenzuela kasama ano, Parañaque City, Muntinlupa City, at San Juan City, kayo po yung mga magre-resume na po ng polisiya na ito, at kahit wala pong manita sa inyo na MTMB, ano, ay talaga nga pwede po kayo nga mahuli on cam. Dahil nga po, di ba parang isang click lang naman yan eh, di ba sa mga CCTV.
0: Napicturan yung makao.
2: Napicturan ang plaka mo. Abay, may notice ka niya. Iba talaga.
0: So yun na, balik na yung NCAM. Simula ngayong araw. Kaya naman, nakaw talaga.
2: Ingat, ingat.
0: Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. At syempre, ito nga, sa nabanggit mo mga city ay hindi dyan kasama yung Valenzuela.
2: Tama.
0: Ano po?
2: Hindi kasama ang ka-vibes. Valenzuela. Tama ka dyan, DJ Joko Loco. Bakit ka mo, ka-vibes? Dahil ang dahilan po ng kanilang LGU, marami pa raw po kasi talaga nga nire-repair pa na kalsada sa kanila pong lungsod. Kaya naman, sa ngayon, hindi pa nila may papatupad ang NCAP. Ayan ha, mga ka-vibes. Alam mo na!
0: Alam mo na. At least may pag-chismis ka na naman. Tama. May pambala ka na naman sa chismisan ngayong morning na ito.
2: May pambala ka na naman. Ay, wala kayo sa amin. Naka-NCAP na kami.
0: Ay, grabe. Wala kasi asawa ko. Nahuli ng NCAP. Ang dami niyang tig.
2: Talaga, yung iba ano na mga ka-vibes natin, yung mga tawag dito, yung mga tawagin na nga natin nga kamote rider nga, 'di ba? Nagbabalak pa, natakpan ang kanilang mga plaka o kaya naman na maglagay ng mga something na pangontra ano
0: pangontra.
2: Sa CCTV. Lagay
0: ng bawang.
2: Sa panghuli ng CCTV. Yeah. 'Di ba? Parang hoy, hindi ho tama yan na ka-vibes ha. At iwasan natin yung panggugulang para lamang alam mo 'yon, makausad tayo. Lahat naman tayo ay makakarating sa ating mga pupuntahan, 'di ba? As long as sumusunod naman tayo sa ating mga batas trapiko, hindi natin na kailangan lamangan ang ating iba pong kapwa driver, 'di ba? O kaya naman gulangan o isahan ang ating mga tagapagpatupad po ng batas sa trapiko. Ayun po ay pinatupad ano para sa pag-iingat po ng lahat at sa safety rin. Bukod doon ano, ayung maging systematic ang ating takbo ng traffic sa kalsada.
0: Ah, ganun po yun. Ito nga nag-text kasi. Makinig ka kasi ito. Ka-vibes. Oh, nagreklamo kasi ito. Sabi niya. Hindi, maganda yun. Para sa kaligtasan.
2: Kasama siya sa takbong walang niyagang.
0: Ganun to.
2: Diba? Ayan ka-vibes ha, ang ating mga bagong update pagdating sa kakalsadahan. Kaya naman na huwag kang pasaway at huwag kang takbong walang iya kung ayaw mong mapicturan ang plaka mo.
0: Tama, oo. Kaya naman mag-ingat-ingat dahil lalo na sa mga motorista dahil dalawang gulong lang yan. So mag-ingat-ingat lang tayo mga ka-vibes. At syempre, hindi lang yan sa mga motor pati sa lahat ng nagmamaneho.
2: Tama, mga four wheels man yan.
0: Kung inaanto ka, medyo tabi mo muna. May iba kasi na dire-diretso. Tapos hindi na labanan yung antok minsan pag nahanginan.
2: Ayun.
0: So dapat may nadaanan ako.
2: Oh, ano?
0: Dito sa may nadaanan ko papuntang Tejero, papuntang ano, Malabon sa may Cavite.
2: Oo.
0: sasakyan siya. Ewan kung lasing yun, nakabig niya yung bangga niya sa poste mismo.
2: Mm.
0: Oo, sa poste ng kuryente. Kasi nga, yung poste ata na yun, hindi ata na kaano. Yung, di ba may mga poste na ginagawang kalsada, pero yung poste ng kuryente, hindi inaalis pa.
2: Oo, hindi tinatabi.
0: Parang may ganun something yun eh. So,
2: sa Cavite nga maraming ganun.
0: Oo, ano. Nauna yung kalsada, tapos naiwan yung poste sa kalsada.
2: Oo.
0: May mga ganun din na nadaanan ako. Mm-hmm. Actually, may incident na ganun eh. Isang pulis din yung parang dire-direcho din siya sa ano, nabangga. Pero hindi dito, sa
2: oo,
0: ano. Sa ibang lugar yon. So, kanina lang nadaan ako madaling araw papunta dito. Sedan na gray. So, bumangga siya doon. Kasi kawawa yung sasakyan eh.
2: Oo, baka nga siguro inaantok o baka naman lasing. Wag naman sana, di ba? O baka naman sadyang hindi lang talaga nakikita.
0: Nag-overtake siya kanya, kinabig niya.
2: Kasi madilim pag madaling araw din naman. Mm-hmm. Kahit sabi mo may street light, hindi naman lahat ng mga ka-vibes natin ay pare-parehas ng vision. Mm-hmm. Di ba? Talagang yung iba dyan, malabo talaga ang mata. Basta ewan ko sa inyo.
0: Mag-ingat talaga. Diba? Kailangan talaga defensive driving yung gagawin mo. No? Pero anyway, yan ay reminder lang naman. Oh, kung kayong makinig,
2: correct,
0: hindi ikaw.
2: Ito ay hindi chismis na pag-uusapan.
0: Tama.
2: Tama. Hololeo, hololeo. Yan ang mga vibes. Tutok lang dahil magpapalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kulit Tandem sa umaga, ang mamamukumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Colloc is my name.
2: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kavibes sa soundtrip.
2: Ang oras.
0: Aras natin, 4.53. Perfect.
2: Ang topic?
0: Tama. Really?
1: Yeah! Good vibes! Good morning!
3: Next, bagong ribbon na ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 MR

at saya every morning.

0: Rebecca Shirley.
1: Pampagising DJ Mama Mia at Joko Loco. Good morning.
0: Ang lupet.
2: Kabats. Talaga?
0: Ay, grabe siya.
2: Grabe talaga siya.
0: Aga-aga, nag-chichismisa.
2: Wala kami na ni DJ Joko Loco yan, di ba? Abay, syempre, minsan kasi may mga storya ano, sa social media na parang hindi mo talaga maiiwasan na makita dahil lahat ng tao talagang pinagpepiestahan na ang iisang kwento. At saka syempre, di ba, parang maraming nakaka-relate eh. Lalo kapag nakaka-relate talaga yung mga ka-vibes natin, hindi nila tatantanan yung mga ganyang issue na nakikita nila sa kanila kapaligiran. Oh, oh.
0: Lalo kung chismosa din talaga.
2: Tama, oo. Kung natural na mosang talaga, ano? Iba talaga ang mga ka-vibes.
0: Nananalay tayo sa kanyang dugo. Magiging mosang.
2: Kaya wala talagang tatalo sa mga Pinoy. Kaya ito na nga.
0: Okay lang. Di pa tayo nakapagano ng almusal. Okay lang, pag-usapan
2: okay
0: muna.
2: Okay lang. Mamaya na tayo magsak. Mabubusog naman muna tayo sa kwento, ha?
0: Ipagpaliban ng pagkain para sa ano, umatikibong chismisa, no?
2: Totoo yan. Kaya alam nyo, ka-vibes, kung bakit maraming mga ka-vibes natin, yung parang nagto-twice a day na lang sila na nakain. Hindi kasi sapat na sa kanila yung kahit kwentuhan lang talaga.
0: Kala mo talaga nag-diet, no? Hindi pala. Tinamad lang pala.
2: Napaka nasa gitna ng ano, no? Ng kwentuhan. O, kumain ka na ba? Naku, hindi pa nga. Magwawalis pa nga ako. Magdalaba pa sana ako. Nakakalimutan ko na.
0: Naku,
2: kasi kumari, hinarang mo ko.
0: Naku, wala pa. Di pa pala natin yung mga bata sa school.
2: Wala pa pala kinakain yung mga bata? Oy, ate, palitan mo muna yung diaper ng anak mo. Punong-puno na, be. Eto na nga. Abay, eto hindi to chismis.
0: Ano to?
2: Ito ay kapalaran. Kaya naman, ipapasukin na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes, ang inyong Hulala for today, October 5, 2026. Kasama ka Aries, Taurus, Gemini, Cancer, kasama din dyan ang Leo at Virgo.
2: Maginig, ada maninig.
0: Taas!
3: Hindi kasi gory. Alam mo kasi, SpongeBob.
0: Sino mo siya?
2: Kayo talaga, ha? Yung inaano siya, no? SpongeBob. O, eto na.
0: Hydrate, si SpongeBob.
2: O, eto na nga, ang Hulala Monthly Edition to, mga ka-vibes, ha? Kaya makinig at manginig. Aries, maiging bantayan na ang iyong finances at ari-arian ngayong buwan. Wow. Ang yaman naman yung Aries.
0: Bantayan mo ang iyong ari-arian.
2: Wait lang, natawa lang ako sa ari-ari yan. Kasi ang yaman ni Ari.
0: Oo, syempre. Maya-maya may laundry shop.
2: Oo, tama. O, ito na nga. Paano naman katala, iwasan ng pakikipagtalo sa pera. Hindi mo yan madadala pag nategi ka na. Tama naman.
0: Ano, parang matatauhan ka dito sa Hulala.
2: O, Taurus, nagyaka. Taurus, marami kang magiging katanungan na bago gawin ang isang bagay. Hindi dahil wala kang alam, kundi nagiging mas maingat ka lang sa mga agenda na iyong pagtutuunan.
0: Wow, may agenda.
2: O, agenda. O, Gemini, paghihintayin ka ng mga tala sa mga bagay na gusto mong makuha. Hindi dahil pinaglalaruan ka ng tadhana, kundi dahil ito ay hinahanda pa.
0: Wow,
2: iba.
0: Ganun.
2: O, Cancer. Uy, Cancer, kung may mga gusto kang ipabago sa inyong tahanan, hindi ito ang tamang pagkakataon na para gawin yan. Mm. Lahat ng iyong mga ipapaayos sa halip na umayos ay masisira lang.
0: Ay, ganun.
2: Taray, siguro kung may barado kang tubo, lalong magbabara yung tubo mo. Diba? Oo, kung may barado kang lababo, lalong aapaw yung lababo mo.
0: Masisira lalo.
2: Totoo. O, Leo, matagal ka na nga nananahimik at ang naipon mong lakas ay iyon ang magagamit.
0: No. Wow,
2: mahirap to.
0: Matagal na nahimik?
2: Oo.
0: Nadamay pa.
2: Totoo. Siguraduhin tatapusin ang anumang inumpisahan dahil magiging kalat lang ito kung puro simula ka lang.
0: Tama, oo, huwag puro simula.
2: Tama, huwag ningas kugon o Virgo. Pera, lifestyle at comfort ang dapat mong tutukan ngayong buwan. Wow! Buti sana may pera
4: ang
2: po.
4: Challenge na ito ay ibig.
2: Ang challenge na ibibigay sa'yo ngayon ay kung paano ka magiging panatag sa pera kahit nasa bakasyon. Wow, tama!
4: Ay, grabe diba? Naman sa'yo. Grabe na. Ibibigay sa'yo
2: ang
4: ngayon.
2: Ang hirap, no? Mag-focus sa pera. Paano kung wala kang pera?
4: Ayun lang. Huwag ka mag-focus.
2: Oo. Mawala ka ng focus. Dahil wala ka na pang pera.
4: Oo.
2: Ay, naku. At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay, labasa po kami dyan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang. So, fuck off!
4: Tinakpan mo, oh, magchichismis ka na naman.
2: Naduduwal ka na, kakachismis.
4: Akala ko tinakpan yung bebe. Ay, grabe ha, yung ano, init, grabe.
2: Totoo,
4: na dahil sa super El Nino na yan. Mm-hmm. Wala lang na ano ko lang, kasi yung Department of Agriculture, ang sabi, Joko Loco Mamma Mia, yeah. Good morning. Sabi ko, good morning din.
2: Good morning din mo.
4: Gino lang yung reply ko. Sabi niya, palalakasin nila yung ano.
2: Yung?
4: Yung food buffer versus ano, super
2: ano?
4: El Nino.
2: Ano? Yung food?
4: Food buffer. Magpapalakas ang Department
2: of
4: Agriculture ng food buffer nga upang mapanatili yung sapat daw ng supply ng pagkain. Uh-huh. At mag-uwasan ang epekto ng posibleng matinding El Nino sa produksyon ng agrikultura. Kasi sila, yung unang tatamaan, di ba?
2: Totoo yan ha. Uy, alam ninyo mga ka-vibes, sa dito sa Metro Manila, ewan ko lang din ha, sa ilang mga lungsod, pero sa amin kahapon, sumubok na mag-mamalengke ang tatay ko, mamili ng gulay. Abay, yung mga gulay na madalas nating hinahalo talaga o pinasasahog ano, sa mga ulam natin, abay, wala po masyadong stock dito sa Metro Manila. Gawa nga po ng sa probinsya, syempre, yun na yung kagamitin nila. Hindi na nila yun ibabagsak dito sa Metro Manila, gawa nga ng mahirap magpatubo. Kaya naman na imbis ibigay nila sa ibang lugar o ipasa nila, doon na lang sa kanila ibebenta.
4: Oh, 'di
2: ba? Kasi lugi din sila dahil nga napakamahal din po ng gasolina.
4: Oh.
2: At imbis na ibagsak nila dito sa Metro Manila, 'di ba? Malulugi pa sila. Talagang
4: doon na lang sa kanila.
2: Doon na lang sa kanila. Kaya 'yun din po yung isa sa mga concern ano or concerning talaga dahil yung mga gulay na madalas naman natin talaga nakikita, baka hindi natin makita sa mga sunod na mga buwan dahil nga po sa epekto nito nga paparating na El Nino.
4: Actually, hindi pa tayo yung talaga kasi super to.
2: Totoo.
4: So medyo malakas yung ano nito. So parang hindi, sabi nga ng pag-asa, yung lamig ng December.
2: Totoo.
4: Ay hindi ganong
2: kalamig
4: nung nakaraang
2: yan.
4: Taon, di ba? So sabi pa ng pag-asa, maaaring tumagal daw yung El Nino hanggang March o July.
2: May nga daw eh. Ayan,
4: so mali yung pag-asa pala. Hanggang March o July habang nasa 40 naman ang lalawigan yung inaasahang makakaranas ng below normal rainfall. So maaari pa itong madoble do pagsapit ng January kasabay ng inaasahang pagtaas ng temperatura sa ilang lugar. Yung mga maiinit na lugar, alin ba?
2: Tugigaraw,
4: Cavite City.
2: Mm-hmm.
4: Isa sa
2: La Union.
4: Cavite City ba yung doon sa may Sangli?
2: Hindi ko rin sure.
4: Check na. Tapos ano pa? Baba sa mga norte. Nueva Ecija din, ganun.
2: Oo, Nueva Ecija, Bataan, Pangasinan. Yan po talaga yung mga grabe ang init kapag summer. And to think na wala pa pong El Nino.
4: Naku,
2: sa mga
4: mo kami
2: panahon.
4: To think.
2: Oh my goodness gracious. Ano ba yan? Na wala pang El Nino season at that time. At that time! Parang si Sari Lerman na pinoformi tayo.
4: Also.
2: Pero yun na nga, dapat nating antabayanan mga ka-vibes. Parang yung skill nga natin, o nung mga skill ng mga plantita natin noong pandemya, dapat ngayon yung i-apply yan eh. Gumawa kayo ng parang mini plantation ninyo sa inyong bakuran para makapagpatubo kayo ng mga kanya-kanya ninyong gulay. Kung yan yung banta, o yun na yung magiging epekto ng El Nino.
4: Makakapagpalamig yun, yung mga maraming halaman.
2: Totoo.
4: Ay, kaso nga lang puro sementado nga. Paano?
2: Yun lang.
4: So, pwede naman siguro sa paso, di ba? Kahit
2: paano. Pwede sa paso at saka makakabili naman ng mga loam soil. Yun yung mga
4: diba?
2: Pang-garden talaga.
4: Sosyali ka naman mamiya. Sa amin yung lupa lang doon sa likod.
2: Hindi, alam nyo, hingiin nyo yan doon sa may nagtatambak sa inyo para makatipid kayo.
4: Kaya gulatin mo kapitbahay mo, yung halaman na lakunin mo. Uy, hindi. Ano lang dyan yung tawag dito. Alam ko naman, merong mga alternatibong pamamaraan na gagawin
2: totoo
4: ng gobyerno para sa pagdating ng super El Nino na yan.
2: Totoo. Kaya ayan mga ka-vibes ha, yan ang ating abiso at paalala rin sa ating mga ka-vibes. Bukod dyan, magtipid din ng tubig dahil syempre kapag El Nino, tagtuyot, magkakaroon tag-tuyot din ng kakulangan na syempre sa supply ng tubig.
4: Kaya ayan, naman, ha? Hashtag conserve water.
2: Yes, every
4: water
2: drop counts.
4: Water is taran. Life.
2: Wow, yes, every water is life.
4: PSA, pang PSA na
2: tama ka dyan. Kaya naman ka-vibes, pakikinig din
4: ay,
2: sa aming slide.
4: Ay, mamatayin ko mamaya dahil birthday ngayon ni China Pops.
2: Ay,
4: ni China
2: Sir Heart. Eric Galang.
4: Sir Eric Galang, happy, happy birthday sa'yo. Ayan, isa sa OG at
2: haligi ng MOR.
4: Haligi, oo, ng MOR. Kasama ko dati sa MOR.
2: Tama.
4: Si Sir Eric, si Chip Pops, nandun pa din siya sa MOR
2: tama
4: ngayon.
2: Uy, good
4: so, magandang
2: morning
4: umaga
2: po sa'yo.
4: Happy, happy. Ano na siya ngayon? 37 na ngayon.
2: Ang
4: si
2: bata.
4: Ang bata, di ba?
2: Oh,
4: China Pops, China Heart, Sir Eric Galang, Pops Eric, di ba, sa DCMM.
2: Tama.
4: So magandang magandang morning and happy, happy birthday to you!
2: Happy birthday po, Sir Eric Galang. At ang magandang umaga at vibes. Ang pakikinig din sa amin ni Sly, ha? Kaya naman na makinig ka pa rin at tumutok hanggang alas 8 ng umaga. Ito pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang good vibes.
4: Good morning!
2: With your one and only Colette Adams sa umaga. Ang mamamo ko makaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: Jokolokos, my name.
2: Baby, hindi talaga yan sa Bet na Bet kasi Aglo-Bet na 92.3
4: FM on. Favorite music radio.
2: Come back to soundtrack ang oras.
4: Oras natin, 5:30 na. Perfect.
2: Para crop it.
4: Really?
1: Good vibes. Good morning.
5: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
0: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog,
3: people.
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Palang nakakatutok na sila sa palengke sa tahanan, nagbabasagan na mga kabayan sa kasana, pwede ka bahayan, walang limitan, FMR lang eh!
0: Walang lyrics.
6: Oo, oh, wala tayong naintindihan.
0: Grabe.
6: Oh, pero ang mahalaga, inyong nararamdaman.
0: Wow!
6: Hindi naiintindihan pero nararamdaman. Oh, may ganun talaga, ano, mga ka-vibes. Pero ito ha, hindi to chismis at napag-uusapan lamang. Biyahatin na namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
0: Ito na ang kukumpleto sa inyo. Hulala! Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
6: Yeah, sa makinig at manginig para sa ating Hulala Monthly Edition. Libra! Libra, iwasan ang pagbili ng mga bagong gamit, lalo na kung ito'y hulugan.
0: Oh.
6: Maaaring nga sa umpisa ay maging source ito ng iyong kasiyahan, pero darating ang pagkakataon na ito'y inyong pagsisisiyahan.
0: Ay, bakit kaya?
6: Baka kasi mababaon siya naman sa utang.
0: Oh, mababaon.
6: Mababaon. Buti sana kung iba yung...
0: Oh,
6: ay, ay, ay, ay. Scorpio.
0: Scorpio.
6: Ay, ay, ay, ay, ay. Scorpio, may mga tao kang lalayuan ngayong buwan. Aray, pero hindi naman ito pang matagalan.
0: Ah.
6: Tamang distansya lang ang ilalaan dahil hindi mo gugustuhing lumayo ang mga taong to ng tuluyan.
0: Gusto mo munang
6: magpapalamig
0: lang. Distansya amigo muna.
6: Magpapalamig lang.
0: Palamig.
6: Tama, Sagittarius. Gulaman ka pala, Scorpio.
0: Oh.
6: O Sagittarius, problema at usaping pag-ibig naman na magiging sakit ng iyong ulo. Salungat man sa paniniwala ng karamihan, pero ang iyong puso ang dapat mong pakinggan. Heart speaks.
0: Heart speaks with DJ
6: Alex. O Capricorn. Capricorn, mapapansin na ang iyong pagpapapansin.
0: Oh.
6: At makakakuha ka ng pabor sa taong di mo inaasahang sa'yo ay pumabor.
0: Uy, grabe naman yan.
6: So in favor pala kay Capricorn ang buwan na ito.
0: Sa'yo to, ikaw to.
6: Oo, dahil sa kapapapansin mo, mapapansin ka na. O Aquarius, kailangan mong alamin kung saan ka nagkukulang at saan ka sumusobra. Dahil ang akala mong tama na ay hindi pa pala.
0: Diba?
6: Sa maling akala.
0: Diba? Akala mo kasi hindi mo na siya mahal.
6: Tama.
0: Pero mahal mo pa pala.
6: O baka naman akala mo sapat yung ibinibigay mo na sustento. Hindi rin naman pala.
0: Kaya nga, diba? Yung akala mo wala ka ng pagmamahal sa kanya.
6: Tapos yung pala.
0: Yung pala, meron pa yung... Tingnan mo siya, titigan mo siya, mapapasabi ka.
6: Totoo.
0: Napakaganda
6: pala. Baka naman nakala mo tama yung tinatrabaho mo.
0: Oo.
6: Mali rin pala.
0: Kaya nga mali rin yung tinatrabaho niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, isipin mo muna, titigan mo siya. Mabuti. Pag titigan mo yung mukha niya, masabi mong napakaganda ng napili mong dragon.
6: Dragon.
0: Hindi pala. Hindi pala.
6: Walang yaka talaga. Pag yung mga nanay, biglang nagwala.
0: Hindi pala.
6: Dragon
0: ang ganda babae pala.
6: Tama. Ito naman na. Pisces. Uy, Pisces, huwag kang matatakot gawin ang extra mile kahit pa walang katuturang bagay dahil may potensyal yang ibibigay.
0: Grabe siya.
6: Iba, taray. So,
0: may parang, potensyal.
6: Oo, may potensyal. Taray, star factor ka dyan, Ben. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joaquin Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Faco!
0: Nag-iis mo na sa pagang habang nag-add to card ka ngayong morning. Ang aga mo na
6: mag-add to card. Baka naman kasi walang-wala na talaga silang stock noon.
0: Baka ganun.
6: Diba?
0: Pero kaya naman nag-add to card online. Alam mo ba, Mamma Mia, mga ka-vibes? Sabi dito, yung Pinoy daw yung pinakamatalinong online shopper sa Southeast Asia. Yes!
6: Oh my gosh!
0: Kasi daw sila ang tinagurian. Ay tayo, mga Pinoy na online shoppers. Bilang, ito yung ano, yung ginawang, tayo daw yung savviest.
6: Sige, kaya mo yan.
0: Consumers, o pinakamatalinong mamimili. O bata ito sa ano, sa 2026 e-commerce savvy shopper report para sa Pinas.
6: Ay, taray.
0: Lumitaw, hindi lumubog ah. Lumitaw na 36% ng mga Pinoy shoppers ang kwalipikado bilang savvy.
6: Sabi? Kwalipikado?
0: Ang mga pinakamataas na share sa anim na Southeast Asian markets.
6: Kumbaga parang matatalino in terms of matipid.
0: Matalino.
6: Matalino, practical, diba? Pagdating sa pamimili.
0: Grabe naman yun. Nasa 22% daw ang kwalipikado bilang near savvy o may combined share na 58. O may datos to ah, na pinakamalaki sa rehiyon.
6: Iba talaga, yung mga naka-platinum.
0: Kasama ka ba dito?
6: Feeling ko naman, kasama ko dyan. Kasi hindi ako bumibili hanggat hindi ko nakukuha yung voucher na gusto ko.
0: Yun, diba?
6: Oo, talagang titipirin ko yung item. Kunyari, wala na, ano, paubos na yung gamit ko na yun. Hanggat hindi pa siya nagsisale, titipirin at titipirin ko muna yung gamit na natitira sa akin. Kasi
0: diba?
6: Sayang din yun. Alam nyo kapag kunyari, ito malapit na 10-10 ha. Pag kunyari yung mga 10-10, 11-11, o kaya naman 8-8. Diba kadalasan talaga may mga sale niyan. Minsan kasi talaga pumapalo ng 70% yung sale. Oo, totoo.
0: Iba pa ba yung mga flash-flash, mga ganun?
6: Kasama din yun, yung
0: kasama
6: flash sale. Oo, yan, inaabangan ko din yan. Kapag flash sale, o kaya naman na tawag dito, sahod sale, yung may mga ganyan din sila eh.
0: Oo,
6: ang dami talaga.
0: Parang
6: marami
0: ka endorser pala. Oh, si Mama Mia po, pwede available ha, si Mama Mia.
6: Favorite color ko pa naman yung orange.
0: Ay, naku mo, si Mama Mia na yan.
6: Diba?
0: Dati, nung bumunta yan sa amin doon,
6: talaga?
0: Yung nagpapaano pala, hindi pa ganun kaano, nung sa, doon pa yung days pa yun.
6: Sabi
0: ko, ano kaya yan? Tapos nung boom agad siya.
6: Diba?
0: Natalo niya yung isa agad.
6: Oo, ang kala mo yun, diba? Pero kasi reliable naman talaga, diba? At ewan ko eh, pero alam nyo kayo na lang hinihintay natin.
0: Oh. Eto, tuloy ko lang ha, sinusukat pala doon sa sir, ano, na nangyaring datos na yun.
6: Uh-huh.
0: Yung ano pala, yung mga consumers, ano yung pumipili ng tamang produkto.
6: Uh-huh.
0: Tayo yun, yung kinikilates. Kumukuha ng best value. Parang alam mo yung bago tayo mag, ano, yung review yung mga comment, kung ano ba yung mga picture, mga ganun.
6: Kung tayo ba ay may scam doon sa gamit na yun.
0: May iba kasi, pag hindi mo chunek yun, diba? Pag yung review, ay, mura to.
6: Oo.
0: Ano, tapos pagdating mo siya, may ilang beses na ako na ganyan.
6: Totoo, pagdating pala, bato pala yung laman.
0: Iba yung laman. Sabi ko, parang laruan yung nakuha ko. Sabi ko, wow, buti lang, mura lang.
6: Oo, kung hindi, kung malaki ito, magpapamura talaga. Jesus mo talaga. Pero ayan mga ka-vibes, at least alam natin na isa tayo sa mga matatalino. Lukohin mo na ang lahat, wag lang ang Pinoy shoppers. Tama?
0: Oo, di ba? Iba talaga yung mga
6: happy
0: Pinoy.
6: Happy shopping! Tutok lang. Ito hindi namin kayo lolokohin. Hindi namin kayo i-scam. Dahil tuloy-tuloy lang ang walang humpay at legit na good vibes dito sa ating programang Good Vibes.
0: Good morning!
6: With your one and only kulit atin sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, huwag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
6: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Bet
6: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
6: The Vibes is our trip. Ang oras.
0: Oras natin, 5:56. Perfect.
6: Mga grope.
0: Tama.
6: Really?
0: Yeah.
1: Good Vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 2.

0: Senang Tenghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyang bayan, DJ Jaiho.
1: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
1: Iho ang 92.3 FMR Ka-vibes sa Saldrin!
0: Ang Lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: option. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogtong, dogtong, paritong,
4: people. Perfect!
5: Mama!
2: Good vibes, good morning!
6: Ang lupet!
7: Good vibes!
0: Bad kasi ang lupet na 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
0: Ka-vibes sa soundtrip! At syempre kasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising. Ang programa, ang Good Vibes.
8: Good morning!
0: With your one and only Kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripos ang tawa pero ang aura maariba si mama
8: kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-harutin. Joko Loco's my name, baby!
0: At ngayong Lunes ng umaga sa oras na 6:37, ka-vibes, ihahatid na namin sa inyo ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino. Siyempre, walang iba kundi ang buksaan sa aga!
8: Sa aga! Nabulunan! Buksan sa agahan sa mga ka-vibes natin dyan na may mga bisaya, may buntag sa inyo, sa mga bigaw lang, no, marahay na agatawi sa inyo, mga noy, mga ne, mga padi, mga madi.
0: Siyempre na ibang nga adlaw din sa mga ka-vibes natin, lalo na dyan ano, sa may bandang norte, especially po, wow, especially for you sa mga ka-vibes natin nga taga 102.3 FMR Baguio. At siyempre ka-vibes, sa oras na ito, ano, kung nahihiwagaan ka, kung ano nga nga itsura at hilatsa ng mukha ng mga naririnig ninyo at nariringan ninyong boses sa ere, abay, bisitahin nyo na po ang ating Facebook page at YouTube channel, pati na rin ang iba nating social media accounts. Hanapin nyo lamang po, ano, 923 or 92.3 FMR Manila para tuloy-tuloy ang good vibe happening!
8: Tama naman! Kaya naman, eto, ngayong morning ay isa naman ang maswerteng ka-vibes natin, ang pagbibigyan natin na kasagutan sa kanyang katanungan.
0: Guguluhin natin ang kanyang isipan lalo. Sasagutin natin ang kanyang wala kakwenta-kwentang katanungan na nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan para quits lang.
8: Tama.
0: Kaya naman ito na, ang nabunot natin na para sa araw na ito ay ang katanungan ni ni Martina ng San Pablo, Laguna.
8: Wow. Hindi naman to Jose.
0: Hindi naman.
8: Martin lang.
0: Martin lang. Sadyang Martin lang talaga. Iba kasi yung kinala kong Jose Martin.
8: Oo, diba?
0: Oo. Iba yun. Singket, maputi mukha.
8: Singket, maputi.
0: Oo. Tapos yung may bangs.
8: May bangs. May bangs siya. Oo. Pwede mong pagtaguan.
0: Correct.
8: Ng pera.
0: Eto na nga kasi ang kanyang katanungan. We timely to ha, lalo sa mga chikang kumakalat sa social media. Eto kasi sabi niya, ano, uungkatin o lilimutin.
8: Uungkatin?
0: Uungkatin o lilimutin.
8: O lilimutin.
0: Yeah. Wow. Ay, taray. Diba? Eh, parang hindi ko masabing wala siyang kwentang katanungan. Diba? Pero ikaw ba, DJ Joko Loco, ano ang pipiliin mo sa katanungan ni Martina ito?
8: Lilimutin sana, pero sigo uungkatin ko muna.
0: Uungkatin.
8: Para minsan, pag nag-uungkat ka ng isang bagay, may mga maganda at hindi maganda yan.
0: Tama.
8: Na naidudulot.
0: At least, para kapag nalaman mo na, diba, alam mo na lahat ng detalye, makakalaya ka na, eventually, makaka-move on ka na rin. May point naman. Sa akin, lilimutin na lang.
8: Lilimutin.
0: Oo, pero hindi totoo yan sa totoong buhay.
8: Hindi
0: na lang yan sa buksan.
8: Sige, puksayin muna natin ito, tapos mag-usapan natin.
0: Na tama. O siya, sige, ano, puksayin na natin na rin.
8: Tama.
0: Oo, sige, dahil dyan, palakpakan na muna para sa katanungan ni Martina San Pablo, Laguna.
8: Eto na!
0: Sumain niyo ang aming kasagutan.

0: Ingay pa rin pala, akala mo ay okay na, uungkatin na lang bigla, kailan ka ba madadala, anong gusto mo talaga? Kala ko ba move on na, bakit uungkatin mo pa? Ba't di nalang limutin kung ayaw pag-usapan natin, hindi yung intensyon mo pa mangdamay at pahiyain? O paano ka lalaya kung laging pinapalala kung ayaw mo ng gulo, eh di manahimik ka na!
1: Ganda galit.
0: Siya ba? Ano
1: Okay.
0: Ikaw ba?
1: Ako? Oh. Come on.

0: Umaykan na sa mukha niya. Yung halos sa iba ipagpalit na. Mas maganda kasi inungkat niya. Ngayon bigla mo lang naalala. Naswerte mo kasi ikaw ang pinili niya. Sa dami nang nagkakagusto sa kanya. Mukha mo ang pinili niya kahit masagwa. Yo. May pangit at maganda pag may pangit at maganda sa pag-uungkat. Yung yeah. Ikaw na lang bahala sa paglalapat. At magaganda kapag sinukat. Mga gawain di mo man mga gawain mo naman durugas. Dapat iwasan kasi lumilipas.
1: Yeah.
0: Hindi mo hawak lagi ang iyong oras. Magaganda lang magaganda lang magaganda lang gawin bago pagwakas. Para pag inong ka di ka mautas.
1: Magic!
0: Wala na!
1: Magic!
0: Wala na talaga! Bakit? Ang hirap kasi mag ano.
1: Umiga ka nga muna.
0: Pag tina-time ko, okay siya. Pag nirarap pa na. Bakit ganon?
1: Kasi talaga yung pressure. Adrenaline lang gamit namin dito mga kabibs.
0: Dito mo tugma. Kanina okay naman.
1: Gusto mo magtugma?
0: Oo, oh, gusto ko tugma.
1: Gusto mo tugma na tugma ka pala eh. Oo. Oh.
0: Tugma ka na eh.
1: Pero ito na nga, ano, ipalakpak muna natin si Martin ha, ng San Pablo, Laguna.
0: Martin ko
1: alam
0: pala
1: mo, maganda yung katanungan mo at syempre marami tayong mga ka-vibes na makaka-relate dyan, hindi lang dahil alam nilang pinagdadaanan ng ibang tao yan, pero minsan din silang dumaan sa ganyang nga klase nga katanungan sa buhay nila. Pero DJ Joko Loco,
0: DJ Mamami,
1: ito
0: ano?
1: Ang tanong ko sa'yo, bakit uungkatin mo pa?
0: Uungkatin natin minsan ang isang bagay.
1: Uh-huh.
0: Ayan na, sabi ko nga kanina, bago tayo magsimula. Pag, sa pag-uungkat, mayroong bagay na hindi maganda at maganda.
1: Mm-hmm.
0: Oo, siya hindi maganda siguro yung pagka may ginawa kang kalokohan, talaga mo uungkat yun.
1: Tama.
0: Tapos mas malala pa yung balik. Pero pag sa magandang part tayo magdwala, pag inungkat mo kasi isang bagay, lalo na kung sa tingin mo yung isang relasyon nyo medyo hindi na ganong kaganda. Pag inungkat mo yung dati, na ay ito pala yung dati, yung ginagawa ko ang lahat para mapa-oo siya. Yung talagang nakikipag tunggali ako siya, maraming maliligaw niya. Tapos ang swerte ko kasi akong pinili niya. Parang sa pag-ungkat mo na yun, yung
1: kumbaga kinikilala mo siya.
0: Hindi, sa pag-ungkat mo na yun, yung nararamdaman yung dalawa ngayon na hindi magandang sitwasyon ng relasyon nyo, minsan mas napapaano ka, parang mas maaalala mo na, oo nga pala, napakaswerte ko kasi sa dami ng mga kasabay ko naligaw sa kanya, ako yung pinili niya. Doon sa pag-uungkat na yun, parang mas mapapatibay nyo pa o mas mapapamahal ka ulit sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang gano'n. Wala lang. Itibay
1: ang relasyon.
0: Diba? Yun yung magandang punto ng pag-uungkat. Pero syempre, kadalasan pag salitang ungkat, parang may negative
1: something. Negative kasi yung connotation yan eh. Diba ka vibes? At saka kapag para bang reminiscing yung sinasabi mo. Kumbaga parang sige nga, balikan natin kung sa kami nagsimula.
0: Kahit sa sarili mo lang, ikaw lang bumalik dun. Diba?
1: Totoo rin naman. Diba kapag ikaw may tinataha kang sarili mo nga lang da. So kapag pasuko ka na, edi sabihin mo, diba? Iisipin mo yung mga pinagdaanan mo dati.
0: Uh-oh.
1: May point ka rin naman.
0: O di sige, ako na. Ako
1: hindi,
0: na.
1: Lalo na ano, kapag yung, ito syempre, medyo anuhin ko lang din.
0: Sige,
1: medyo suportahan ko lang din ng konti. Kapag, syempre kasi diba, kapag may inuungkat kang isang bagay, malalaman mo yung katotohanan kasi sa isang bagay. Yan man ay masakit na katotohanan, magandang katotohanan man yan. Na,
0: uh-huh.
1: O kaya naman, basta katotohanan talaga. Malalaman at malalaman mo ang katotohanan. At pag nalaman mo na yung katotohanan, diba, parang dun ka lang makakalaya rin talaga. Na parang, okay. Eventually, dadating ka rin sa point of acceptance. Tapos hanggang sa makalimutan mo na yung bagay na yan. Pero kasi nga, ang pinili ko, lilimutin na.
0: Oo, lilimutin.
1: Ito na nga tayo. So, sa akin lang naman.
0: Alimot.
1: Oo, sa akin lang naman. May mga pagkakataon talaga na kailangan mo ungkatin. Depende rin yan sa sitwasyon, ano, mga ka-vibes. Ikaw ba, gusto mo na lang bang ignorante ka? Pero kasi, may mga pagkakataon din naman na parang hindi na worth your time. Parang hindi na siya worth it pa na pagtuunan ng pansin. Worth it pa na balikan.
0: Uh-huh.
1: Diba? Hindi na rin siya karapat-dapat pang pagtuunan ng panahon at lakas dahil para saan pa.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lalo kung anong mga panahon in the past, nagkaayos naman na nagkaroon na ng arigluhan, di ba? Bakit mo pa uungkatin na para saan pa? Okay na nga. Para kang nagbubukas ano ng pekla, tapos kukot-kutin mo, tapos hanggang sa bubuka ulit at may sugat na naman,
0: diba?
1: Dumugo. Di ba? Kaya nakaka asar lang nga minsan, 'di ba? Para nga limutin mo na be, tapos na eh. Ano pa bang gusto mong mangyari?
0: Oh, actually yung nakausap ko na lasing doon. Oh, ganun yung mga babae, diba? Hindi sila nakakaalala ng mga ginawa mo dati.
1: Pero
0: hindi
1: ito
0: sila historical.
1: Lilimutin in a sense na hayaan na natin, let go na. Pero yung aral na matututunan mo doon o yung aral na na-pick up mo mula doon sa pangyayari na 'yon, 'yun yung hindi mo siguro kakalimutan. Kasi eventually in the future, eventually in the future. 'Di ba? Ay magagamit mo rin 'yan na para sa mga sana naman wala nang mangyaring masama sa iyo, 'di ba? Pero just in case lang, 'di ba, na may pagdaanan ka ulit na similar o kaparehas doon sa pinagdadaanan mo ngayon, ka vibes. Eh di kahit papaano, alam mo na kung paano yung pasikot-sikot ng pangyayari na 'yan at ng sitwasyon na 'yan, 'di ba? At saka minsan nga 'di ba, yung kasabihan na ignorance is bliss. Minsan mas okay na lang din talaga.
0: Akala ko yung ignorance of the law.
1: Hindi, hindi naman. Pwede rin naman. Ignorance of the law excuses no one. Okay. Totoo rin ho naman yan, di ba? Pero ignorance is bliss. Minsan, mas okay na yung wala kang alam, di ba? Kasi parang para saan pa para malaman ko yung bagay na yan. Yung sa future, di ba? Mas okay na minsan na hindi naman natin alam kasi ngayong alam mo na anong gagawin mo. Wala ka namang kapangyarihan na para baguhin na ang anumang nangyari na at mangyayari pa dahil tao tayo di ba? So parang mas okay na yon. Yung parang kung ano lang kaya ng isipan mong i-take. Kung ano lang yung kaya ng puso mo na i-take, yun lang yung i-take mo at yung iba, the rest, the let go.
0: Yeah, nag-text dito, mamamaya, sige, lilimutin na lang.
1: Oo, tama na kayo. Huwag na kayo makapagtalo sa akin. Kahit panalo si DJ Joko.
0: Nagagaling. Mamamaya.
1: Para sa akin, panalo ako.
0: Pero sa akin, pag salitang lilimutin, wala nang ibang explanation. Lilimutin.
1: Limutin
0: wala
1: mo na. Diba? Kalimutan ka.
0: Tama. Kaya yung iba, diba? Kalimot, diba? Kalimutan.
1: Oo nga naman, diba? Di kasi, diba, manung ito, mga nakakaraan, ha? Sige, tumbukin na natin.
0: Tumbukin mo yan, Dok.
1: Tumbukin na natin dahil usap-usapan din naman siya sa social media, di ba? Yung issue nga ng isang sikat na, nung mga sikat na artista na ito, syempre si Jenilyn Mercado at saka si Patrick Garcia, talagang yung mga tao, humaling dito sa issue, hindi lang dahil gusto nilang makisawsaw, pero kasi fanay na fanay sila ni Jenilyn Mercado at kaisa na po ako dun sa fanay niya. Hindi kasi bata pa lang ako, sa Starstruck pa lang, di ba? Come on everybody, one more time, dream, believe, survive, Starstruck. Di ba, panahon pa lang na yan, nanonood na talaga ako.
0: Akala ko Starstruck Kid yung pinapanood mo.
1: Hindi. Ay, dapat hindi. Ngayon yung pinapanood ko pero iba yung pinapanood ko. Diba? Parang maano ka lang sa mga issue na yan. Kasi may mga ka-vibes din tayo na nagdadaan din sa ganyan.
0: Sa social media, trending kasi to. Ngayon.
1: Totoo, trending siya. Yung parang nga, diba? Kung nananahimik na nagkaroon na nga, diba? Naglilitawan na yung mga pictures before na naging okay naman din pala sila as one family at some point. Tapos magugulat ka, diba? Parang nga biglang bubuksan yung sugat. For what? Diba? Para saan? Para saan itong mga bagay na ito? Tapos sabihin, nadadamay yung mga bata. E di, sana, diba, nanahimik ka kung alam mo madadamay pala yung pamilya ninyo.
0: Oo, at diba? Para explain sa atin, nasa linya ngayon si... sino na sa linya?
1: Hindi ko rin alam. Manager nila.
0: Kaputuli na nga natin.
1: Pero ito ha, may mga kasagutan yung mga ka-vibes natin. Oo, si Jeff. Oo, si Jeff Tads pa ba? Hindi pa pahuli yan.
0: Tads yan si Jeff eh.
1: Si Jeff Tads ano, sabi niya, pinalaki ng The Boss at Startup yan si Mamma Mia. Hoy, hindi lang yan. Pati Showbiz Central. Ano yun? Bisok na huwag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Huwag nang magmaang. Hindi ko maalam. Bakit hindi ko nga pinapanood kung bata ako?
0: Kaya pala ganyan ka, Mamma Mia.
1: Kaya ako ganito, Pero ito na nga si Jess, sabi naman niya, lilimutin ko na lang, DJ Mamma Mia. Bahala sila kung ano na lang, kung ano sa akin, basta alam kong wala akong mali po. Ito naman si...
0: Hindi, perfect ka. Wala ka palang
1: ikaw
0: mali.
1: Ikaw na talaga. Parang Virgo pala, no? Ito naman si Louie Basco, pag may pangalan na Patrick X yan. Patrick Star? Ano ba kayo?
2: Hoy! SpongeBob!
0: Ano ba? Ano ba?
2: Kung si Daldal ka ng Daldal!
0: Ganun yung boses si Patrick na.
1: Pero ito naman kasi si Jeff Tads. May dagdag pa si Jeff Tads, ha? Ikaw talaga, Jeff Tads.
0: Ay, meron pa?
1: Oo, sabi niya, ganun talaga. Kasi ang mga babae, historian. At talaga, ha? Dinamay mo pa kami, ha? Ito naman, si Colectol, ano? May kasagutan din. Si Colectol, sabi niya, ako doon na lang ako sa lilimutin na pagdating sa taong pinili kong mahalin, ha? Pero para sa akin kasi, past is past na. Ang mahalaga kung ano ang nasa present niya at the present namin.
0: Oh, ayun, may mga ibang ganun na nagdo-dwell sa ano. Yung iba kasi nakabaon pa sa nakaraan.
1: Eh kasi baka naman iba rin yung sakit talaga sa kanila. Hindi rin naman tayo pare-parehas.
0: Sabay, iba-iba din naman.
1: Totoo,
0: no?
1: Kung paano tayo mag-move on o mag-receive ng isang emosyon o mag-manage ng isang emosyon. Ito naman si Sari Lerma. Sabi niya, for me, DJ Mamma Mia. Wow,
0: wow,
1: no, for me na naman niya tayo.
0: Mo kami, don't
1: at
0: for
1: DJ
0: me,
1: Joko Loco, uungkatin. Kasi sabi nga nila, the truth will set you free. Wow. Tapos kapag inungkat, lilimutin ko na lang agada. Parang jowa mo, nilimot ka na. Wow, gumaganon ka pa.
0: Nilimot ka na.
1: Hindi ka lang pumoformi, gumaganyan ka pa. Asa ba si Saige?
0: Kaampasin ka ng isang hawi ng buhok na
1: sa ganoon ka sa idea, no? Oh, ayan naman si Collectol. Sabi niya, eh, may dagdag pa siya. When it comes to pera naman,
0: wow,
1: ng bayan.
0: When it comes.
1: When it comes to pera daw, uungkatin yan at huwag lilimutin. Oh. Oh, ito pa si Claudel. Sabi niya, good morning.
0: Si Claudel?
1: Oh, good morning, DJ Mamma Mia and DJ Joko Loco. Good morning din sa'yo, Claudel Mira.
0: Claudel?
1: Sabi niya, happy Monday, mga ka-good vibes. Ah, wala siyang sagot.
0: Ah, ang ganda.
1: Morning,
0: happy Monday at
1: oh,
0: is good vibes.
1: Oh. Ito si Greta Cruz, ha?
0: Greta!
1: Greta. Sabi niya, bahala na lang sila sa buhay niya.
0: Oh, diba? Huwag niyo dinadamay si Greta.
1: Totoo.
0: Mga Greta kayo.
1: Oo, you're a Greta singer! Diba? Pero kayo baka vibes, ano pa ang hirit niyo dito sa ating puksaan? Tulungan niyo nga itong si Martin. Ano ba kasi ginagawa mo sa buhay
0: ano,
1: mo, Martin?
0: Si Martin?
1: Ha? Ikaw ba ay mag-uungkat pa? O lilimutin na lang talaga? Abi, makisagot na kayo ka vibes dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Kayo na po ang bahalang humusga. Well, taray! Ano po? Dahil hanggang alas 8 nyo pa kami makakasama ang inyong Kolektadem sa umaga para sa programang Vibes!
0: Good morning!
1: Ito po ang Mama mo kumakariba sa tama pero ang araw maariba si Mama Mia!
0: Kasama na ng DJ na tumataas na yung acid. Ay DJ, na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin na Joko Locos, my name, baby!
1: Baby, dito na yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lapet!
1: At 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio,
1: Ka-Vibes
0: sa Soundtrack!
1: Ang oras!
0: Oras natin mga Ka-Vibes! 6:52, perfect!
1: Ang kropek?
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
3: good vibes, good morning!
4: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
8: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan.

0: Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong,
3: people. Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: DJ! Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
5: Good vibes!
2: Sing it to people, yeah! Let's do it! Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out!
6: Sige! Ikan bot!
2: Oo naman, di ba?
6: Ice ramen ko.
2: Mga iconic na ano yan, mga kantahan, di ba? Tunog kalye!
6: Wow, ganun na, mga eksena ng banda.
2: Di ba, iconic talaga naman. O ito na nga, dahil iconic at yugyuga na nga, di ba yugyuga na tayo, magdugtungan na rin tayo, dahil ito na nga, ang ating...
6: Dugtungan mo, kabayos. Nagtatrabaho para sa blank.
2: Ako nagtatrabaho talaga ako para hindi mamatay. Oh.
6: Nagtatrabaho.
2: Diba? Be, kung hindi ka magtatrabaho, di ba anong sasahurin mo? Anong kakainin mo? Anong ipanggagastos mo? Hindi ka, wala kang ibang aasahan. Kahit sabihin mo na maraming pwedeng tumulong sa'yo, hindi pwedeng lagi kang aasa sa ibang tao. Kahit papano, ibangon mo rin yung sarili mo, di ba? At magtrabaho ka para sa kinabukasan.
6: Tama.
2: Yan lang naman.
6: Thank you.
2: Gracias.
6: Nagtatrabaho para may pambayad. Oo. May pambayad sa lahat ng gastusin. Ganun lang naman kasimple.
2: Totoo.
6: Well, syempre, yung mga kasagutan ng ibang kabibes natin, malalaman natin yan.
2: Totoo.
6: Sa pagbabalik. Na, ay, hindi pala. Ngayon na pala.
2: Kina-update nyo pa ako.
6: Akala ko kasi ano, ngayon na pala.
2: Oh, ito sige. Na, ngayon na. Ito naman si Collector. Sabi niya, nagtatrabaho para may pambili na ng luho. Buti ka pa, luho lang gastusin mo.
6: Ito
2: talaga, Collector. Baka naman.
6: Oo, nagtatrabaho para sa mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na sa mga bills. Good morning, Joko and Mia. Sabi ni Dennis.
2: Magandang umaga sa'yo, Kuya Ding. Ito naman si Sari Lerma. Sabi niya, nagtatrabaho para may panggastos araw-araw. Pa-shoutout na sa lahat ng mga DJs, lalo na kay DJ Sanjel.
6: Iba talaga.
2: Si
6: Sari Lerma.
2: Ikaw naman,
6: yung pag kinindatan ni Sanjel, mapapagano'n si Sari Lerma.
2: Ganito yan, okay, Sanjel. Ganun lang, oh.
6: Sabi, gumaga ng ganun yung mata ni Sari. Hey, beautiful eyes, sabi ni Sanjel.
2: Yeah.
6: Oo, kasi ano tawag dito, si Sari kasi, kababis, madalas pumupunta dito sa amin.
2: Tama. Ano siya, vice president ng FMR
6: Squad? Vice president yan. Sari Lerma.
2: Correct.
6: Mahilig siya sa mga anghawi ng buhok, puro pakanan ba? Pakaliwa?
2: Pakanan, yung kay Sanjel. Tama ba? Pakanan ba? Nireview nga natin sa picture.
6: Titignan, review natin. Dati nagtry ako ng ganyan, mukhang yung pakanan lahat, tapos parang may BBO. Parang din nila anong bako. Yung buko ng panahon.
2: Ito naman si Joy Barbarona.
6: Barbarona ka din.
2: Sabi niya, nagtatrabaho raw siya para sa pamilya. Tama naman. Ito naman si Jeff Tans Oliveros. Hoy, walang yakan, Jeff Tans. Nagtatrabaho raw para may pagsabon. Sa pula. Walang yakan, Jeff Tans. Ewan ko sa'yo, ikaw talaga, ha?
6: Si Greta naman, sumagot Mama Mia, nagtatrabaho para sa anak ko. Tama
2: naman. Si Ronel Espina, nagtatrabaho para sa mga babayaran, everyday allowance at savings.
6: May savings,
2: iba. Sana all may savings,
6: diba?
2: O, ito naman, wala na pala muna. O, sagot na sagot, mga ka-vibes, ha? Balay mo, mabasa pa natin yan at may habol natin. Malay mo lang naman. Hindi pa tayo sure dyan. Pero alamin natin yan. At tumuto ka lang. Syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programa, advice.
6: Good morning!
2: With your one and only kuletadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama.
6: Kasama na ng DJ na binabati ulit si China Pops, China Heart, Eric Galang na happy birthday! Happy birthday, Sir Eric! China Heart, China Pops, and more birthdays to come.
2: Correct, happy birthday.
6: Ako ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
2: Zay, ito na sa bet na bet kasi I'm the bet. 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
2: Vibes the sound trip. Ang oras.
6: 7:19, perfect.
2: Parang grabe.
6: Tama.
2: Really?
6: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: naglalambing show, ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:27, ang lupet!
1: 92.3 FMR, FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: Sadyang tumigil ang mundo nang bigla ka lang lumapit sa aking labi.
1: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: suggestion. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogong, dogong, takitong, hipo.
4: Take a friend.
5: Take a
4: Mama.
5: Really?
2: Yes. Good vibes. Good morning.
4: Ang lupet.
6: Good vibes.
7: Ako ang nagwakir. Naitago ko.
8: Ganyan ang tugtuga namin kahapon na Linggo.
7: Hindi ko alam bakit. Bakit ba alam ko itong mga kanta?
8: Oo nga. Ano nga ka? Familiar eh. Narinig ko
7: familiar?
8: Na din.
7: Familiar? Feeling ko sa ibang timeline talaga ako dapat. Hindi ko alam bakit itong pinanganak ng 1990.
8: Kanta ka kaya ng ganyan, mga Mia. Tapos papasok tayo sa mga abandoned na ano. Di ba Halloween? Di
7: ba? Alam ko na ba? Papasok kita sa mga singing contest. Kala ko yung sabihin niya.
8: Yung abandoned.
7: Abandonadong lugar pala, walang yakot. Nakayaan mo pa ako sa mga multo, be.
8: Kasi lalapit, ganyan yung kanta mo.
7: Di ba
8: magulabo? Ay, ito yung panahon diba, namin.
7: Di, ganun, no? Di ba kasi, di ba parang ano, pag mga ganyan, hindi mo sila dapat i-istorbo yun, parang dahan-dahan lang. Tama ba? Parang,
8: hindi, mas maganda pag kumanta ka talaga.
7: Mamaya sundan ako lang sa bahay namin. Okay, may sige. Bata sa bahay namin.
8: O, hindi na lang yun. Ili-ili na lang.
7: Ili-ili
8: tulog, anay.
7: Gulat ka, may baba sa likod.
8: Oo, wala. May mga yakap sa'yo, hindi jowa, no? Iba. Malami.
7: May binakag ka, pero ng multo.
8: Awala yung babakag sa'yo. Haba ng kuko, ah.
7: Huwag ka mag-alala ka, vibes. Kung nag-iisa ka sa buhay, sa November, mararamdaman mo may kasama ka saan mang sulo ka pumunta, di ba?
8: Tama.
7: Pero eto na nga, para mas magandang umaga mo, ibalikan natin.
8: Ay, babalikan?
7: Babalikan natin. Yung ilan sa mga kasagutan na
8: tinirikan naman. Pag-ex na, ex na.
7: Hindi, yung kasagutan lang naman.
8: Kasagutan lang. Okay.
7: Oo, pag yung ano, wala na na yan.
8: Wala na yan, ex na yan.
7: Tama. Iba naman. Di ba? Iba naman. Iba naman. Pero ito na nga, ano, ihabol lang natin ito kay William Mortel. Mm. Sabi niya nagtatrabaho siya para bumuti ang aming mga pamumuhay sa araw-araw. Hello ulit sa inyo, wow. DJ Mamma Mia, DJ Kim Churva. Miss you both palagi. Hello din sa iyo, William Mortel. I miss you too.
8: Sagot.
7: Diba? O, ito naman, si Papa Area. Oo.
8: Diba?
7: Si Greta Cruz.
8: Greta Cruz?
7: Oo, kahit ganito yung mga sagot niya ng mga nakakaraan, maganda yung sagot niya ngayon. Ha? Sabi niya, nagtatrabaho po ako para sa anak ko with heart.
8: Oh, diba? Wow. Ayun maganda.
7: You're a Greta mother!
8: Tama. Oo. Si Greta.
7: Oo. O, ito si Joff Oxales. Sabi niya, nagtatrabaho para magkapera kasi alipin po tayo ng pere. Tama ka naman at some point. At some point! Huwag mo kaming ina-at some point, Mamma Mia. Kuya, alam mo, may mga sumagot din sa ating puksaan kanina. Oh. May mga humabol. Ito si Jean Moto. Sabi niya, for me, lilimutin. Pero yung utang, babayaran.
8: Oh,
7: ito naman, si Noel Blanquiza naman. Sabi niya,
8: Blanquiza
7: ka pala eh. Mm. Ang lupit daw ng ating mga tawanan.
8: Guys, may ano, no? Yung pag tumawa si Mama, may imagine mo, happy Halloween na kasakay sa ano. Tapos mapalayo.
7: Oo. Ayaw nga, sige, try ano, kung ayaw.
8: Sa Willis Ting Ting. Ayan na, nandyan na. Huwag sipasukan na tayo.
7: Dapat kasi may dynamics yung tawa. May tamang lakas at may tamang hina.
8: Papalayo ka na, no?
7: Oo, tama. Especially ngayon, papalapit niya yung Halloween.
8: Okay. Happy. That mag-happy Halloween
7: sige, sige.
8: Na kata.
7: Sige, sige, game. Sample natin. Sample natin.
8: Happy Halloween. Gano'n yung tawa, no? Tapos bumangga sa poste na ano.
7: Diyos ko po, ano ba naman to? Pero eto, shout out din sa'yo, ano? Si Gerard Misiano.
8: Misiano ka pala.
7: Misiano ka na.
8: Gerard, doon sa'yo.
7: Si Claudel Mira Rosamiran, orasyon.
8: Mira
7: Rosamiran,
8: orasyon. Ang haba, oh, no?
7: Ang haba ng pangalan.
8: Ang pangalan,
7: pero
8: grabe.
7: Alam mo, mukhang pangmayaman yung pangalan
8: ang
7: niya.
8: Ang hirap ilagay sa bandal yung pangalan mo, napakahaba.
7: Si Coach Everyday, Ate Lay, nakikinig siya sa atin.
8: Oh, nakikinig, hello.
7: Si Jebby Chong de la Cruz, si Mary Dulay, John diba? Anthony Gloria, si Randy Artiaga Santisas, at syempre si Ate Arlene, Espira sa Kitanya at si Ate Emmy Hernandez. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming himpilan. We salamat ha dahil sa 4 na oras. Talaga namang pinagtiyagaan niyo po kami.
8: Tama.
7: Diba namang gising sa inyo.
8: Oh, oh.
7: Isang malaking karangalan at malaking bagay na po yon para sa amin. Oh, isipin mo, 4 na oras may nagtiyaga sa
8: diba?
7: Atin.
8: Diba? Imagine, boy. Imagine. O kaya naman, dahil nagtiyaga ka na makinig sa amin sa loob ng 4 na oras.
7: May nilaga ka.
8: May bago akong upload sa YouTube. May bago upload sa YouTube since mag-Halloween na.
7: Tama.
8: Meron akong content doon na pang-Halloween.
7: Correct.
8: Actually, lahat naman pang-Halloween.
7: Totoo naman, di ba? In every season.
8: Ano yan, pang-Halloween? Oh. Pag gusto mo takutan, puntan mo yung YouTube channel ko, Jocoloco, J-O-C-O-L-O-C-O. At syempre, bago ka mag-subscribe dyan, tapos nakasubscribe ka sa FMR.
7: Tama.
8: YouTube channel.
7: Hanapin nyo lamang 923 or 92.3 FMR Manila. At syempre, ka-vibes, damay-damay na rin, ha? Mm. Idamay nyo na rin yung akin na Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, at TikTok, at uh-huh. mamamia.at.
8: Tama! Ako naman, Jocoloco, lahat na yun. Ah, paano ba spelling? J-O-C-O-L-O-C-O. Para hindi ka mawala. Ayan.
7: Tama ka, vibes! Maraming salamat! Abay, susundan naman ang ating programa ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe. Kaya naman, tuto ka lang, dito ka lang, dahil makakasama nyo na at mariringan nyo na si DJ Kiko Kaliko!
8: Kasama rin ang DJ na si DJ May.
7: Tama, alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali ay sila ang inyong makakahuntahan. At bukas ulit mga ka-vibes ha, basta tandaan ninyo pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pag-ising ang programa ang Vibes.
8: Good morning!
7: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamang kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
8: Kaloko is mine.
7: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang lupet, 92.3 FMR.
8: Favorite Music Radio.
7: Kabahin sa soundtrip. Ang oras.
8: Para 7:47 na. Perfect.
7: Ang grabe.
8: Tama.
7: Really?
8: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
2: Good vibes. Good morning.
10: Dismiss na naman. Ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ipapamahagi ng gobyerno ngayong buwan ang 3 bilyong pesos na ayuda sa gasolina para sa tinatayang 300,000 na mga magsasaka, mangingisda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Palasyo, bahagi ito ng uplift program para maibsan ang epekto ng El Nino at mataas na presyo ng langis sa sektor ng agrikultura. Makakatanggap ng 5,000 one-time fuel subsidy ang mga magsasaka at mangingisda, habang 2,000 kada linggo naman ang ayuda para sa mga drivers ng delivery trucks. Nakikipagtulungan na rin ang Department of Agriculture sa Land Bank of the Philippines para mapabilis ang distribusyon ng subsidy sa pamamagitan ng mga branch at ATM nito. Samantala, pinag-aaralan din ng Toll Regulatory Board at mga tollway operators ang toll holiday o discount para sa mga agricultural delivery trucks hanggang December 31.
2: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, magtetestigo sa Senate Impeachment Court si Anti-Money Laundering Council o AMLOC Executive